ni kaga dai halin da nake ciki kaza kaza kaza amma idan kana ganin ko ta hanya da ka sani je ka yi mana tunani mu gani ka dinga tafiya da shi alami alami alami bai an karba sai ga ya fita waje to amma yana zuwa kai masa tsawa ka zage shi ka ci mutuncin sa ka ci akin banza dan iskan yaro mara mutunci sha sha sha mahaukaci waye zai maka auren a gidan uwar za a samu kudin zai maka auren ka kaushi da masifa to ba zai gane ba ka san sa ko kana san sa to shine abin da ake nufi a nan cewa uba ya zama cewa ya nuna wa ƴaƴansa hanyar da ya kamata shi ma ya zama ya fahimci hanyar da ta kamata an fahimci abin da babu yake nufi to haddasana Muhammad bin Abdul Aziz قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون مغباتا صحابي تابعي دكما مغباتا نغري سنتيو الصلاح من الله يارا دغا الله يكي والأدب من الآباء تربية كما دغا إياي باوشي ينتيو مباد حالي يارغا ميرينو Allah shine mai gyara yara kai abinda uba yake kanka kawo tarbiya kai bakin kokarinka Allah kuma yana sa to shine Allah cewa gyara na Allah ne tarbiya kuma ta iyaye ce an fahimta to amma shi yaro tunaninsa musamman daga lokacin da ya shekara 10 ko 12 ya danganta da yanda gidansu yake da yanda Allah ya halicce shi amma daga lokacin da ya so mu balaga ya so mu kirkira balaga ta taho masa to a lokacin ko ayi abin da yake so ne ko kuma a bata masa kamar mai mulki yake duk wanda bai masa abin da ransa yake so ba to yayi laifi duk wanda kuma bai ki abin da yake ki ba yayi laifi duk wanda bai so abin da yake so ba yayi laifi duk wanda bai dauke shi da kima ba yayi laifi duk wanda bai fahimci shi daidai ba yayi laifi duk wanda ya soki abin da yake so yayi laifi dan haka tunaninsa haka yake tafiya yake tafiya yake tafiya yake tafiya dan haka duk inda za a saurare shi a maida shi mutum a karbi ra'ayinsa a karbi fahimtarsa komai lalacewa wannan wurin shi ne wurinsa ai ba wani abu ne ya sa abokansa in yana shaye-shaye yake koyi da su ba in suna yi saboda su idan suka je abin da suke so shi yake so abin da yake so shi suke so har ma in iya ka sai ce ko za ka dan ja ne kai ma kaga an tashi shi kuwa gidansa bai masa haka ba in kuma shi haka ya ce zai ga shi ma zai tashi in kuma so ka yi allura ya ce shi ba zai ce daure in a kafa ma zai soka zai yi da haka zai ga cewar abokin barnarsa tare suke in ta ce ma kamar yadda ake da an cinye shi a zan maka turanci sai masa turancin naira 10 kafin da an ce kada ka damu bari nan ta maka naira 1000 sake zuba ba ko me za ka samu ko da haka zai taimaka masa ai ta ce har ma a ƙarshe kuma a zo a cinye shi a turancin kuma da an ga zai fita ya rigima da shi an ga akwai riba da za a samu gobe a masa coke ci to amma kai ko ɗanka ba kai masa wannan ba baka saurare shi ba baka mutunta shi ba baka mai da shi mutum ba da haka in ka tara waɗanda suka lalace guda 10 na yi shaye-shaye 10 guda 8 daga gidansu aka ba su dama 2 ne kawai ba samu wannan dama a gidansu 2 ne rak amma su iyayen ba sa iya ganin haka ta yi mutum ya ce ai ba abin da ba a yi masa kila an sai masa mota an ba shi gida an ba shi kuɗi ai baka saurare shi ba ai baka mai da shi mutum ba ai baka taɓa kiransa ka ce bismillah zo wani abu nake son yi nake so ka ban shawara da kake gani ko ta ƙarya ce ba ka neman shawararsa amma ka ce ina son shawara me kake gani kan kaza ina ganin kaza daga nan kansa zai fashe ya ji a shi mutum ne ma
yarka ta zo ta ce tana son wani kaga bai dace da ita ba ta gane me yasa baka son su ita walwanta kai kana ganin maslahar ta ita kuma ta gano wannan maslahar ba kai kana son ai ba wani uba da yake sake sa wahala to amma lokacin da kace ba za ka bashi ba ita ba za ta gane me yake sharrin da ke ciki ba ba ta gane ba amma idan ka jawo ta a hankali ita da kanta za ta jefar da kayanta saboda mata goma suka yi aure iyayensu ba sa so guda takwas ba sa samun biyan bukata abinda ubansu ya tunanin nan baya kuskure amma ai ta bata san haka ba bata san cewa Allah subhanahu wataala sanda uba yake wa yarsa ya taimaka masa da cewa ya bashi hankalin da zai gano abinda shi ma bai gan shi ba amma ya zice shi kuma haka yake ba bata sani ba ba wai da nufin ka shiga gubalanka ba ya zama ko ba shi da hankali bai san alherin ka bai san sharrin ka ba kawai zama dan shagaba har ya zo abin da zai cuce ka ya cuce shi ya aikata shi saboda kawai shi dan gaban goshi ne wallahi ba ka so shi ba to shine abin da Bukhari ke so ya faɗa da ka ce babul babi adabul walid tarbiyyar uba ga ɗansa ko kuma adabul walid uba ya zama uba na arziki mai kamalar da ɗansa zai koyi da shi wa birruhu liwaladihi da kyautatawarsa ga ɗansa haddasana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddasana al-Walid bin Muslim an al-Walid bin Numair bin Aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaquluna as-salahu minallah gyara daga Allah ne wal adabu min al-aba'i tarbiya kuma daga iyaye haddathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la ibn al-Qurashi an Dawud bin Abi Hind an Amir wannan Amir ana nufin sha'abi mai hankali mai ilimi mai mutunci mai kamala sahihin mutum abin alfahari abin kauna abin soyuwa wannan sha'abi an haife shi yana da shekara hudu Umar bin Khattab ya mutu waɗanda suka yi zamani da shi suna cewa Ibn Abbas a zamaninsa ba kamarsa to shi kuma sha'abi a zamaninsa ina da haƙuri na hankali ina da ilimi Hassan al-Basri yana cewa yana da matsayi a musulunci duk wanda ya mutu a danginsa shi ke biya masa bashi da an zo an ce wane ya mutu abinda zai fara tambaya na littafinsa na bashi shi zai biya masa shi Allah ya bashi hankali abinda ake cewa yan boy to shi yan boy ne na Abdul Malik wata rana Abdul Malik ya aike shi wajen sarkin fasha ya karanta wasiƙa sai ya ce a kirawo masa wannan dan aiki da aka aiko da daddare na sanya hirar dare da shi yanzu suka zauna hirar dare ana cin abinci ana shaye-shaye ana hira dan yana irin ka saka ci mutum ka ji abinda ke cewa a ziga shi ya dinga tiwus ya dinga hirar da shi ya ga irin hankalinsa da hikimarsa da iliminsa da basirarsa da fahimtarsa da ya tashi komawa sai ya rubuta wasiƙa ya bashi da dajin sallama sai yake cewa amma ne mamakin musulmi da suka shugabantar da wanda yake shugabanci suka baka ne mamaki ita da ka ga shi shugaban da ka san ban kai a yi shugabanci ban yana an fahimta zai harzuka shi kun san shi sa idan aka tura sojoji suka je wata ƙasa suka ta gudunmuwa aka yaƙi a kwantar da rigima aka kawo mulki in suka dawo kafa ake da su don yansa ya juyin mulki sun juyo daɗi
to shine sai ce ina mamakin yanda musulmi suka shugabantar da Abdul Malik ga ka yace Allah sarki inda ka ganshi da ka san cewar ni ban kai a shugabantar da ni ba ina to duk da haka sai da ya rubuta wannan ya rubuta yi masa kyauta ta kasaita fiye da wanda ya ce a kaiwa Abdul Malik da ya je sai ya mata haka sai ya juya ta kyautar da ya ba Abdul Malik bata kai kyautar da ya ba Sha'ab amma shi ne zuwa sai ya mata haka ya ce ga wannan ya ce naka ne ga wannan kuma ya ce a kara a cikin musikar ya ce ka turo min wani mutum mai hankali mai ilimi amma ni na tabbatar a cikin al'umma ku babu mai hankali da iliminsa kaga ya sake jefa shi sai ya kira Sha'ab ya ce ko ka karanta wannan wasiƙa ya ce ai me na wani karantawa ni dan aiki ya ce kaje kaje abin da ya faɗa ce to ai da ya zauna tare da kai da ba zai faɗi wannan magana ba dan bai zauna tare da kai ba aka ce me sai ya ce an zugo shi yayi ni ko ya kashe ni ko ya daure ni to shi Sha'ab tun da yake a duniya ya ce ba wanda ya taɓa faɗa hadisi ko ya gaya masa wani abu ya ce ya sake mimmitawa bai taɓa ba ko bai taɓa rubuta wani abu don ya haddace ba in ka ga yin rubutu sai dai shi zai rubuta wani bai taɓa yi ba annan Nu'umana ibnu Bashir haddasahu ya ce Nu'uman shi Nu'uman shi ne ɗa na farko da aka haifa a Madina bayan shigar musulmi Madina shi dan Madina ne amma lokacin da musulmi suka shiga Madina ana irin camfin nan cewar an musu mutanen Madina ba za su sake haihuwa ba to bayan wata 14 da zuwan annabin Madina sai aka haife shi da haka wannan camfe-camfen da ake na cewar ai mutanen Madina sun daina haihuwa sai aka haife shi da haka duk musulmi na Madina sun yi murnar haihuwarsa baban sai ya dauko shi ya kawo shi wajen annabi ya ce ina so kai masa addu'a ya ce wata addu'a zaka ce ai wannan yaron wanda zai tashi nagartacce kuma ya mutuwa shahada wani munafiki ya kashe shi kamar yadda kai ma za ka yi mutuwa shahada ka shi ma zai shahada wata addu'a zaka ce ai masa ai baka bukata ka ce ai masa addu'a to dan haka ya zama na cewa shi lokacin da Muawiya na dashi ya yi gwamna wata 9 a Kufa daga baya koma Hems wannan Hems da ake rigima ta Suriya to ya yi gwamna a wannan kasar lokacin da Abdul Malik Yazid bin Muawiya ya mutu Abdullahi bin Zubair ya yi nemi a zaɓe shi a matsayin shugaban musulmi to waɗansu sun zaɓe shi waɗansu ba su zaɓe shi ba an yi tawaye a Hems wasu suka ce sun yarda da shugabancin Abdullahi bin Zubair wasu suka ce ba su yarda ba to yana gwamna sai ya sauka ya ce shi ba zai iya shiga cikin fitina ba ya bagarin to shi ne wani halabi ya je ya kashe shi wannan munafikin da annabi ya ce zai kashe shi to shi ne ya kashe shi to shi ko babansa yana daga cikin shi ma jarumai shi ma mutuwa shahada yi shi ne wanda ya fari wa abubakar mubaya shi mahaifinsa shi ne kuma wanda ya tambaye annabi ya ce Allah ya ce a yi maka salati ya ake maka salatin nan shi ne dai babansa ne Bashir Allah abahu ya ce babansa in dalaka bihi ya tafi da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi ya hamilahu yana rike da shi faƙale ya ce ya rasulallah in ni ushiduka ina so ka yi min shaida an ni kadina haltun Nu'umana kaza wa kaza na ba wa Nu'umana gona ta tauri kaza da tauri kaza da kuma bayina da kuma kaza da kaza da kaza ya zama da cewa ya tarkata kyautar ya ba wa Nu'uman ya bar yayyansa sai annabi ya ce a kulla wala duka na halta shin duk 'ya'yanka ka yi musu wannan kyautar ƙala la ya ce a ƙala fa ashi da gari to je kawo ne maka shaida ba ni ba
asali ita mahaifiyarsa da aka kawo mata kyautar ganin ƴaƴanta ragowar ba a ba su ba kuma tana gudun kada a ƴaƴanta wasu su yi mata rigima ta ce ka je ka gaya wa annabi da da farko ta ce ba ta goyi ba a ba ɗanta wannan kyautar ba ita shi ya riga ya yi ta ce ka je ka gaya wa annabi to shi ne ya je ya gaya annabi annabi ya ce ha to malamai sun yi saɓani a kan wani idan ya zamana cewa wannan dan naka shi ne mafi nagarta da san ƴan uwansa to wannan babu laifin ka fifita shi da wani alheri amma tare da ka bar wani abu daga cikin dukiyar ka ga ƴaƴanka idan ko ya zama ne shi ne mafi rashin nagarta ka bashi to wannan laifi ne dan haka uba yana da ƴancin da zai wa ɗansa kowace irin kyauta komai yawanta ba laifi amma idan ya zama ba za ta haifar da fitina idan za ta haifar da fitina laifi ne abinda ya sa saboda ga abubakar ya ba wa aisha gonarsa mai girma wadda bai ba wa waɗansu daga cikin ya'yansa ba kuma annabi bai ce dambe ba sahabbai ba su ce dambe ba har ma lokacin da ya zo mutuwa ya ce wannan gonar da na baki ba kya bukatar ta a yanzu na fi ki bukatar ta ina so zan biya duk kuɗin da na taɓa na gwamnati albashinsa fa yake nufi ba wai kuɗi isa ta ba albashinsa wannan shi isa kansa ba Allah ne ya sa shi ba ya lissafa duk abin da ya ci daga ran da ya zama halifa zuwa ranar litinin da zai mutu ya rubuta duk abin da ya amfani da shi don haka ya ce to a sayar da gonar nan taki a biya wannan Allah bai ce ai ba Annabi bai ce ai ba shi ya ga dama ya kayan sa an fahimta to kaga ma'ana dai ya ba ta wannan kyauta ko ba ce laifi an fahimta to da haka kyauta ga iyaye su bayan su kyauta yana da kyau amma su yi la'akari da fituna da kuma alheri da sharriki cikinta amma ba laifi ba ne sun makala sai annabi ya ce alaisa ya surruka shin ba za ka yi murna ba an ya kolo filbirri sawa dukkansu su zama su ne maka biyayya kala bala ya ce ina so kala bala izarto ba ka shirya haka ba kala abu abdullahi bukhari ya ce laisa shahadatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan dan annabi ya yi shaida akan abin da yake ba daidai ba zai sa wannan abin ya zama daidai ba ma'anarsa kenan to sai ka ga a zahiri bai kawo hadisin ba amma a babin farko babin hadisin ya yi kira kansa Allah da gyara na Allah ne tarbiyyar ta iyaye nan kuma uba ya kyautata wa ɗansa ba laifi ba ne amma ya yi ta mai manufa domin ruwayoyin hadisin za a haɗa babin ya ce babi birrul abi li waladihi uba ya zama mai nagarta ga ɗansa ba kawai ka kai shi makaranta ba ba ka ba shi gida ba ba ka ba shi mota ba ka ba shi abinci ba ka zama mai nagarta abin da ake cewa birru ka kyautata wa mutum fiye da yadda yake tsammanin za ka kyautata masa ka yi masa kyautatawa da baya zato ka mutunta shi ka martaba shi an fahimta to haddasa na ibnu makhalat an isa bin yunus wanda wannan yana daga cikin malamai masana da ake abin ɗinsu al-wasafi an muharib ibn disar an ibn umar kala inna mutum da kada mu tsaya garin tarihi ma yi wata rana kala ya ce inna ma sammahumullahu abrara Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo mutane ya ce da su innal abrara lafi na'im abinda ya sa Allah ya kira su da abrar li'annahum barrul aba'i wal abna'i saboda sun wa iyayensu biyayya kuma sun wa iyayensu kuma biyayya ma'ana
sun ma iyayensu biyayya kuma sun girmama iyayensu shi yasa suka zama innal abrar abin da yake cewa birru kamar da ka shafa da ga danka su ne wayannan bayanan da aka yi ka mutunta danka ka girmama shi ka martaba shi ka saurare shi ka yi da shi ma mutun ne shi ma da ne kada ka mai da shi banza ka wulakanta shi ka ci mutuncinsa ka aibanta shi ka tsine masa ka muzanta shi cikin mutane kada ka yi masa wani kamar yadda kai ma ba za ka so babanka ya muzanta ka ba ba za ka so babanka ya wulakanta ka ba

kai ke mita 97.5 ku zangon FM tashar radio ke ci gaba da sauraro. Kafin wannan lokaci mun saurare karatun littafin Adabul Mufrad daga sashen mu na dinin musulunci, wanda bayan sa muka karbi sakoni daga sashen mu na tallace-tallace agogon mu ya kawo karfi 7 sauraki mana mintuna 4. Misalin karfi 7 idan Allah ya kai mu masauraro, za mu kasance tare da ku cikin shirin An Tashi Lafiya. Karfi 7:30 muna nan tafi cikin labaran duniya da rahotanni, yayin da misalin karfi 8 na wannan safiya za mu kama kuma maimaitin shirin harshen kalkalinka daga sashen siyasa. Maimaitin shirin karkade kunnuwan ku sha labari zai biyo bayan misalin karfi 8:30. Karfi 9 daidai akwai karatun Malam Lawan Trium. Da fatan za a kasance tare da mita 97.3 zangon FM, kuma muna fatan masu sauraro kun tashi cikin koshin lafiya. Dukkanin alkhairin da ke wannan rana Ubangiji Allah ka haɗa mu da shi, ya kasance kuma muke roƙon Allah da ya nisantar da rayuwarmu da shi. Marasa lafiyarmu da ke gida da kuma waɗanda ke asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu da muke da lafiyar ka kare mu da ita da abin da lafiyar za ta ci ta sha da kuma ta fata. Allah ka ba mu ikon tafiyar da rayuwarmu cikin daidai kuma yadda ya kamata. Allah ka amsa addu'o'inmu musamman wannan rana ta Juma'a. Allah ka ji kanmu, ka ji kan magabatan mu. Sunana Fatima Yunusa Musa, kuma ni zan kasance tare da ku masu sauraro a cikin zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen Shirham Radio farin cikin al'umma a wannan rana mai albarka ta Juma'a. Da fatan masu sauraro za biyo mu tun daga wannan lokaci har zuwa lokacin karkare zangon na farko, kuma muna fatan za ku ji dadin managarjin shirye-shirye masu kayatarwa, ilmantarwa har ma da fadakarwa da zamu ka muku. Da fatan za a kasance tare da mu. Kada da ya shafi karfi 7 daidai kamar yadda na ambata akwai shirin An Tashi Lafiya. Da fatan za a kasance tare da mu.

0: tsaya kai ibada da ta kai ka ba wai zuwan surici ko wani abu daban da ba a buƙatar sa a masallaci ba kuma kama yara a tafi da su masallaci abu ne mai kyau domin hanya ce da ke nuna musu tarbiyya da kuma tsayawa akan addini amma idan an je da su masallacin a tabbatar an tsaya an kula da su ta yadda ba za su yi wani abu da zai kauce ko kuma su bata wa wani ibadar sa ba domin zaka ga wani zubin yara suna wani abu na wasa kuma a masallaci wanda wani yana cikin wannan ibada ta su zai katse ya zo yi wa waɗannan yaran magana ko kuma gyara musu wani abu wanda hakan ba shi da kyau da fatan iyaye za a gyara ko kuma samari da dama zaka ga idan za su tafi masallaci sukan tafi da gaggawa ba wai a lokacin da ake bukata ba a'a ya kamata a ce idan dai har ka san zaka yi abu ya zamana ka tsara shi yadda ba zai shigar maka cikin lokacin ka ba kowanne ba zai shiga cikin lokacin kowanne ba lokacin sana'a idan yayi aji ai sana'a lokacin sallah idan yayi a katse wannan sana'ar aji ai sallah domin kuwa sallan nan da za a yi ita ce za ta ƙara inganta ita kanta wannan sana'ar da fatan Allah ka sa ma amfana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah da wani ke tare
1: to kuna tare da awon mai sha'i da karajiyar ka wannan wani da zumunci aka bai kenan muku fata alkhairi
0: ina godiya mana awon
1: to alhamdulillah gaskiya mun ji wannan mawu'in da kika dauko mai matukar muhimmanci kuma da mun kamar yadda kika faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai daga cikin mafi fallara da kunku akwai ranar juma'a kuma kin faɗa abubuwan gaskiya sosai da ake yi ya kamata musulmi ya yi ranar juma'a gaskiya to akwai abubuwan da ya kamata da har yanzu ba a yi gaskiya ya kamata kuma a dawo da shi irin akwai ziyarar da ake yi a kai ranar juma'a din nan to gaskiya yanzu wani yawancin ziyarar na ranar juma'a dai ma ga shi abu ne mai muhimmanci sannan akwai wanka akwai sanya kyawawan tufafi da tare yau da salati ga annabi kana ta zuwa tilkafi yawa ta ada da jifari sannan kuma da zuwa sallar juma'a da wuri a saurari kudu ba cikin nutsuwa domin zama ga mafi yawanci ba za a je da wurin nan ba sai an je neman ya a tafi a guji an ce a matsayin nan da gaskiya to yana da kyau wa'annan abubuwan a gyara su domin da gaskiya a cikin fati ba a kusa rana dai mai kulalla kamar ranar juma'a to ya kamata a ruwan musulmi mu ribaci wannan ranar wannan shine gudun mata awal mai shan shekara jihar Kaduna na gobe.
0: Da ƙara mana ilimi da addini da fatan Allah ya sa mu amfana baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
1: alaikum salam da kai
0: alhamdulillah da wa muke tare
1: barka da iya tare da kofar
0: barka da shigowa da iya tare da kofar wanda
1: ba
0: a dama wani
1: rana ba wani rana ba wani rana ba wani rana ba wani rana ba
0: da muna godiya kwarai da gaske layin da ne trader kokoron bai ya katse da fatan zai kara shigo assalamu alaikum barka da shigowa da wa muke tare barkanka da shigowa
1: alhamdulillah mun ga kuma wannan idan alaka da wannan rana da kuma ajiya to amfanin wannan rana dai gaskiya kamar zai ce uwa ba za ka rika ba da wannan rana da aka ce rana ce ba da rana a gani to kin ga tun daga safiya har zuwa daren ta kina ko kuma ce tuma a daren jiya muka shiga muka shigo cikin falalar ta domin a mutuwa a daren jiya ma kin ga kamar ko kuma ce daren da gaskiya yanzu

0: Uwa, ana amfana da wannan wato tunatarwa da ake ci gaba da yi mana. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Alhamdulillah, mai magana Yunus Murtala Ibrahim, wannan aka fi sani da Yunus Murtala, da kanan cikin garin da ka zalle garma a kuma Nigeria.
0: Barka da shigowa ba rana.
1: Alhamdulillah, da fatan da ya tashi lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Madallah, Allah ya ba mu albarkacin wannan rana. Na ji dukkanin abin da ake tattaunawa a kai, kuma na yi murna sosai da farin ciki da na samu wannan kira, har na samu damar nawa shi da Allah ya ba da ikon ɗagawa. Amma ni abin da zan ce a nan shi ne, akwai yayin waɗanda suke sun samu ‘ya’yansu suna ji da su, don Allah za ka ga mutum ya yi alwala ya tafi da yaronsa masallaci, da ta da yaro ba laifi ba ne, amma za ka ga mutum ya yi kule can kafin gaba da yaro ta fi mafi yi masa yawa, kamar mu a nan masallatan mu na karkara za a dake ba masu gyara mu na sauro, za ka ga mutum ya kule can sauro gaba da yaronsa don gidi, yaro ina ta kara ina ta yi wa mutane kuka a masallaci, ba ma na cikin masallacin ba, da fi kan waje ma tana amsawa na waje ma suna jiwa cewa kukan yaro ne wancan. Gaskiya kam dan hankali ka irin masu wa'annan yayin namu gaskiya su dauri fiya da yaro masallaci ba laifi ba ne, amma in kana so ya tsaya a kusa da kai kai ma ya kaɗan yi haƙuri da shiga cikin matsi ka tsaya a sauran da yake a dan baya baya ne za a samu sauƙin cin kuwa ko ba haka ba ne. Sannan kuma akwai matasa irin mu wanda wani yaro mun ci sallah da shi rana a ita da ta wuce a masallacin san na karkarar wallahi suna gaya mu ji karo mu waya ana shan ina shan waka aka tashi sallah. To wallahi har aka yi ta sallar da zai kaɗe wayan ba. Wai tana dukkan sa kuma wai a haka sallah yake. To dan Allah jan hankali ga irin wa'annan masu wannan ɗabi'un su daure su san menene sallah, me ma'anar sallah idan za a yi ta, da zuwa ake bukata a ita, ka ga yanzu wannan waƙar da yake sha ba wai shi kadai ne yake shan, shi kadai ne yake yin waƙar, amma ba iya sallar da su kadai suke neman samun matsala ba, sai gidan mutane da yawa hankalin su suna yana karkata kan waye ne yake wannan uzurin ga waƙa kuma ga sallah yake kazuwa. Kin ga wannan kuskure ne mai dama, amma dan Allah dan Allah bai tsanu masu irin wannan abubuwa shi ma Allah ya sa yana cika a daure a gyara. Me magana Yunus Murtala Ibrahim, wannan aka fi sani da Yunus Murtala da kanan cikin garin da ka tsalle karama a kuma kibiya a tashi lafiya.
0: Wannan haka yake na da Yunus mun gode kwarai da gaske, kuma da fatan wannan tunatarwa mai matukar muhimmanci al'umma za a kiyaye ta, a duba da shi kansa wayar idan za ka shiga da ita cikin masallaci sai ka sa shi a amsa kowar da ba za a ji ba, idan an kira ka daga baya idan ka fita daga masallaci za ka iya duba waɗanda suka kira ka, ba wai idan an kirawo ka a guri ko kuma masallaci ya ɗauka da waƙe-waƙe ko kuma wasu abubuwa da dama dai ba. Da fatan za mu gyara baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Bata da aiki, barka da safiya, bata an saka lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Gaskiya na ji wannan maudu'i kuma Allah ya saka da alheri.
0: Amin.
1: In kar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci, sai ce dan adam yana asara. To kin ga kamar wannan rana, rana ce mai matuƙar muhimmanci wanda idan bawa ya duba zai amfani da wannan dama da wannan lokaci. Kamar yadda kika faɗa ya tsaya. Kuma in muka duba za ki ga tarihi na malaman mu suna cikin maya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban halitta, Jibrilu shi ne shugaban mala'iku, Ramadan shi ne shugaban watanni, Juma'a ita ce shugaban ranaku. To kin ga muka ɗauki wannan abubuwa za mu ga cewar kowanne abu akwai gurbinsa, wannan aka ce a ranakun guda bakwai ɗin nan akwai wata sa'a a cikin wannan rana ta Juma'a. Wanda idan kan more ta Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe maka dukkan laifukan da ya cikin wannan sati na kwanaki bakwai. Kamar yadda Allah yake cewa akwai in mutum Ramadan ya zo shi ma ya yi aiki na gari, to fa duk laifin da an yafe masa wasu kurakuransa. To kin ga abu ne wanda yake da matukar muhimmanci, kuma sun ki duba kalmomin da suke cikin salati. Wani lokacin za ka yi zance ko wani abu makamancin haka wanda ya fi wannan salati da za ka furta a cikin bakinka tsawo da kuma wahala da kuma wahalar da kai ma ko da wannan lokaci. Sannan da gurgun miki ka duba za ki ga cewa ita wannan rana ma har ayan sura guda aka saukar a kanta. Wanda wannan abu ne wanda dukkanin musulmi yake da matukar muhimmanci mai da hankali a kansa. To zan yi kira ga iyaye mata ku kenan. Misali yanzu za ki ga ana zaune a gida maimakon mai da hankali a kan a dawo yara a ɗan yi wani da'ira haka a zauna a ɗan yi abin da ya kamata sai a yi ta surutu da kalle-kalle da wani abu haka. Mutum kamar yadda kika wannan jan hankalin yana da kyau iyaye mata su dawo yara a zauna ko minti goma a kai wannan abin za a amfana kuma za a amfana da gida za a amfana.
2: ነው ማላፋን ተራዩ አርፋን ታክስናዩ
0: ተመንጎዲ ወሪስኪ መጀነሽ ካደው ነው ጉድማ ላክበር ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም
2: ወአለይኩም ሰላም ፈረሳይ ያባዛይ
0: በርካዲ ደዋሚ ኬታሪ ተባርከ እንግዲህ ሽውዋ
2: Hello, when you get to be able to do much more than a year, only when you say you are a farmer.

0: Quindi hai avuto magari anche da ingegnere per avere usato questo sono qua per dire se c'è che posso prendere di riga se c'è che la gente che posso qua na di un po' di azzurro c'è poco ma è handling over the community di telecamera se che la vada che è un super high in the island che è c'è che la vada c'è che la vada
1: السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدور حكا وبركم مدسا كسا شي وعد اتكم ونصابا شرين هرشا كعل كالنكا شرين دا كان بيوع السياسة دا جمعي ودا بندا بندا مربجي كل الرأيو ينسنك شنكسو بساساري ابن الديمقراطية kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba a gabar da jam'iyyar siyasar ƙasar nan suka fara yakin neman zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan takarar majalisar dattawa da na wakilai don takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar PRP ne Donald Duck ya sake yin kira ga Najeriya da ta rungumi tsarin jam'iyyar siyasa biyu domin daidaita fafatawar siyasa da rage rudanin da ke tattare da tsarin gabanin babban zaɓar kakar 2027 an dai rawaito cewa tsohon gwamnan jihar Cross River kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duck ya yi gargaɗin cewa ƙaruwar gasar neman mulki na iya haifar da tashin-tashina marar tushe a wannan ƙasa tare da jefa ƙasar nan cikin moyacin hali muddin ba ɗauki matakin da ya dace ba duk da ke neman shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2027 ya ce yadda 'yan siyasa ke mayar da hankali wajen neman mulki ko ta halin kaka al'amarin ya raunana muhimman ɗabi'un demokaradiyya yana mai cewa siyasar ƙasar nan ta sauya daga wata hanya ta yi wa al'umma hidima zuwa wani fanni na neman mulki cikin gaggawa Donald ya ce gaskiyar magana dai akwai buƙatar a sake duba tsarin siyasar ƙasar nan domin rage rikice-rikice da kuma tabbatar da cewa fafatawar siyasa ba ta zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta ba don shi kansa mulkin ba zai yiwu ba matuƙar ƙasar na cikin halin barazana ko rikicin siyasa batun na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Duk na bayyana ne a yayin da ya karɓi bakuncin majalisar ƙwararru daga cibiyar cigaban demokaraɗiyya da sha'anin diflomasiyya ta Sabana da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon alƙalin alƙalai na ƙasa Justice Olukayode Ariola inda ya ci gaba da cewa a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudunya da ƙanin wani a fagen sha'anin siyasar akwai buƙatar majalisar ta samu damar ziyartar 'yan takarar shugaban ƙasa domin ta ja hankali a yi abin da ya kamata a zaben 2027 ko da yake tsohon alƙalin alƙalan Najeriya Justice Olukayode ya buƙaci ɗaukacin 'yan takarar shugaban ƙasa da ke jiran za a fafata da su a babban zaben 2027 da su daure su riƙa yi wa bakunansu linzami su guje wa furta kalaman da ka iya haifar da ƙiyayya ko tunzura al'ummar ƙasa yana mai cewa a kula sosai domin ganin a tsakanin 'yan

0: da lumana. A kan batun kiran da dan takara shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke yayi ga Najeriya wata rungumi tsarin jam'iyyun siyasa biyu mun taba halli da masanin kimiyyar siyasar na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ga kuma abin da yake fadi
1: jam'iyyu biyu sun fuskanci kama kama miki idan wata jam'iyya bata gamsa da mutane wasu cewar zabe yayi kyau sun sallama ga mutanen karkara kusan a kowace kasa za a ga cewar irin su kullun sun fi ganewa tsakanin fari da baki da zarar ka kara musu wata kalar to shikenan ka jefa su cikin rudani za su zo suna ta neman wa ma za su zaba uballantana a ce sun kai 5-7 kamar inda muke gani a Najeriya a ce yan takarar shugaban kasa sun kai 10-10 tunda ma sunan jam'iyyar ko a yan birni wani yake iyawa ba idan yan takarar suna da yawa wato neman inda jam'iyyar da yake so ya kada ƙuri'a ta nema sa wahala dan haka idan an takaita din zai sauƙaƙa wa masu kada ƙuri'a saurin gane wacce jam'iyya ce mai mulki wacce ce take son ta karɓi mulki dan haka zai yi zabe cikin sauki sauya gwamnati cikin ruwan sanyi zai fi sauki
2: amma dokta a gabar da ake gab da shiga kakar babban zaben 2027 a ce da za a koma tsarin jam'iyya biyu zai fi ba ka ga kamar za a maida hannun agogo baya duba da yanayi na lokaci
1: inda ana so din ba wani wahala da zai yi amma saboda a yanzu jam'iyya mai mulki kanta ba za ta so hakan ba za ta yadda a yi gyaran tsarin mulkin da za a samu cewar an dawo jam'iyyu biyun ba a yanzu sannan su kansu yan majalisa da za su yi gyaran a yanzu suke so su tsaya a jam'iyyu daban-daban ba guda biyun da ake zaton su suka bi ƙarfi ba nan ma ba za su yadda ba
2: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Da yake da batun tunkarar babban zaben shekarar 2027 muka dauko, kai tsaye za mu leƙa babbar kotun ƙasa domin sada ku da barista Abdul Adamu Fagesan domin jin yadda ta kaya akan ƙarar da Dr. Muhammad Fata Musa Zango ya shigar gabanta. Yana kalubalantar tikitin takarar sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da jam'iyyar APC ta bashi.
3: Kotu ta zauna domin yin hukunci akan shari'ar da shi Dr. Muhammad Fata Zango ya shigar yana kalubalantar fidda Malam Ibrahim Shekarau da aka yi a matsayin dan takarar sanata na Kano Santara. Dama bayan sun shigar da ƙarar mun shigar da takardu a gaban kotu a ciki hadda wanda muke kalubalantar hurumi na kotu kasancewar ba su shigar da ita kanta ƙarar a cikin lokaci da doka ta yana ba daga faruwar abin da ya faru sannan kuma muka yi martani akan shi gundarin karar da suka shigar kotu a yau ta amince ta gamsu da hujjojinmu na cewa ma karar ba su shigar da ita cikin lokacin da doka ta tanada ba sai aka kori karar a bisa wannan gabar kuma dai kotu ta saurari gundarin karar ma a nan ma ta gamsu cewa shi Dr. Muhammad Zango da ya shigar da karar iya cikin wanda suka janye wa Malam Ibrahim Shekarau kuma suka amince da takarar kasancewar takardu da muka gabatar wa kotu da hujjoji kotu ta gamsu ta amince a nan aka kori karar tashi
2: batutuwan na barista Abdul Adamu San na zuwa ne a yayin da

0: za mu dauki jawaban tsohon kansilan lafiya na Sumaila Honorable Baban Naira Beta dake shaida wa duniya cewa a shiyar Kano ta Kudu dai al'umma sun gamsu da tsarin kwankwasiya asalan sa na aika sako ga abokan hamayya ko da dai amma
1: tun ba a je ko ina ba gashi wayannan mutanen sun rude wannan iya cewa wane ne munafiki wannan ma yana cewa wane ne ina tabbatar muku ba munafurci ba ko Ibn Salulu za ku zama Kano ta Kudu dai a yanzu tafi karfinku ba za ku sake samun nasara a Kano ta Kudu ba magana ake ta engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tun daga kan dan majalisar jaha majalisar tarayya kowa da kuka sani zai ci zaben sa a Kwankwasiya kalubalen mu daya da muke so shugabanni su duba kuma a yi wa al'umar Kano ta Kudu adalci har yanzu muna sake magana akan takarar sanatan Kano ta Kudu akwai kalubale mai girman gaske mu kuma so muke a gyara ba ma fata a ce yau Kwankwasiya ta rasa kujera koda guda daya Kano ta Kudu wannan abun ba zai mana dadi ba abinda Bature yake cewa human relation is better than anything to wannan abun shi ya kamata a gaya wa dan takarar sanata na Kano ta Kudu a zo a nemi al'umma ba a yi taro a cikin headquarters local government a daga hannu a ce Kwankwasiya amana shine cin zabe ba akwai grassroots politician idan mun shiga muna campaign sai kaji an ce mu ba mu san wane ba wane yazo a matsayin sa na dan binni mai riga da stati idan ya ci zaben nan ba za mu wanye lafiya da shi ba to har yanzu muna fada a shiga kauyukan Kano ta Kudu wanda in sun yi zaben za su iya kare akwatin su tun daga chapter har izuwa mazaba har izuwa INEC ta local government a tabbatar an bayyana masa abin da suka zaba amma idan aka yi realizing da farin jinin da Kwankwaso yake da shi a Kano ta Kudu sai aka ce yau ba za a fito a nemi al'umma ba ina tabbatar maka mu Kwankwasiya ba inda za to mu a matsayin mu na wayanda muke tare da engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mun fada jiya mun fada yau idan Allah ya sa an gyara Kwankwasiya za ta yi gagarumin rinjaye a Kano ta Kudu idan aka samu aka san haka babu wanda isa izarge mu tunda dai Allah ya sa ba grassroots politician bane shi a dauko hannun sa a shiga da shi kauyuka a nuna al'umma shi a ce masa shi ma amanar engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne domin jama'a su yarda da shi amma idan ba haka ba za a zo a yi dakwance uwa kwance mu kuma kullun abin da muke duba shine ina ne yau za a ce engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kafa tarihin da ba taba kafa shi a jihar Kano ba wajen samun yawan ƙuri'a
0: Honorable Baban Naira Beta na aika sako a gida da dawa muka karɓi bakuncin Honorable Sani Lawan Jingau na jam'iyyar APC wanda ya shigo yana bayyana cewa duk mutumin da yayi wata jam'iyya kuma bayan jam'iyyar sa ta APC tamkar yana investing ne a bankin hasara a cewar sa
2: tun mutumin da ya wata jam'iyya ko ma bayan jam'iyyar APC a jihar Kano ya sani cewa yana investing ne a bankin asara domin babu jam'iyya guda daya mai zaman lafiya daya mai ɗan takarkaru daya mai shugabanci daya sai jam'iyya ta APC jam'iyyar NDC ta cika ta batse da jagororin da ake zargin san zuciya a cikin su waɗanda ta bayan fage aka yi wannan jam'iyyar gabaki ɗayan wanda suke cikin jam'iyyar NDC babu mutumin da za mu shiga zabe da shi ya rubuta ya aje waɗanda kuma suke cikin jam'iyyar ADC har yanzu ba a san ma su waye ƴan takarkarin su ba dan haka nake shaidawa mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano ya sani cewa abu guda ɗaya ne rake-rake mana na farko dai ka tabbatar cewa kai taza kai tsifa a cikin cabinet ɗinka musamman commissioner kowa ya zo ya yi aikin alkhairi babu dare ba rana kamar yanda mai girma commissioner ya da labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano Honorable Abdullahi Ibrahim waye yake yi ya aikin office ya yi aikin ƴan jami'a sannan ka koma bangaren shugabannin kananan hukumomi kowa ya yi aiki irin na Abubakar Ma'az Mojo na karamar hukumar Gwale babu dare ba rana taimakon ƴan jami'a da kare mutuncin gwamnati da gwamnatin jihar Kano tun da kan Bola Ahmed Tinubu waɗanda ake turowa suke wurzan tattuka na cikin gida magana ta takara ta sanata Kano ta tsakiya malam Dr. Ibrahim Shekaru malamin gwamnati wanda shugaban ƙasa yake murna wanda ya turo da kansa ya nemi alfarma wanda shugabanni jami'ar APC suka nemi alfarma wanda mu ƴan jami'ar APC muka nemi alfarma sai zo ya karba saboda shine za a ci zabe kafin sha biyu rana babu abin da zai canja in ka ga dama kai jami'ar APC in baka ga dama ba ka tafi dai inda za ka je
3: yanzu fa kake cewa a kwance rigiza kuma kana cewa in mutun ya ga dama in bai ga dama bai tafi inda zai je ba kuwa buƙatar ƙuri'ar mutane kenan
2: ba ma buƙatar duk wani wanda zai mana kuskunta ko kuma ya bakin ciki ko ya hasada ko ya raba mana kai biyu
0: Honorable Sani Lawan Jingau na gusawa za mu dau wani sakon martani da zai fito ta bakin kwamishinan ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, wanda zai biya suga Honorable Shehu Wadasa Gagi akan wani al'amari da Shehu Wadan ya furta domin kafa hujja. Ko da dai to
4: na tunatar da Shehu Wadasa Gagi da shi da ire-irensa wanda suke da irin wannan tunani, ya sani da Travi Musa Konko su shi ne aka san shi da irin wannan abubuwa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, da Travi Musa Konko su ya yi maganganu kala-kala. Ɗan yanzu bai fito ya ba wa al'ummar Najeriya hakuri ba, kuma wannan ce ta sa yanzu ɗin za ka gani a zahiri yadda ya je kwakwaso mutumin da lokacin ma da ya takara wancan karan kakan zaɓe, iyakacin wasu wurare ya dinga zuwa yana neman ƙuri'a, kuma irin wannan mutanen su ne abokan da Travi Musa Konko su yi yadda da su, kuma su yake mu'amala da su, kuma su yake ganin su ne abokanan tafiyarsa. Saraka ina son ne amfani da wannan dama na ja hankalin shi Shehu Wadasa Gagi ya yarda ya amince ko ina su ko baya su cewa ya yi kuskure kwamiti da yake a matsayin sakatare wanda yake da alhaki na dukkan da zai ya tabbatar da cewa kwamiti ya ba da rahotonsa, kuma idan mai girma gwamna yau aka samu akasi a kaddara ma cewa din a wancan lokacin ya ga takaddar ko kuma bai ba da lokaci ba, kana da dama a matsayinka na commissioner za ka iya ɗaukar rahoton nan ka tafi office ɗin gwamna kai tsaye ka rubuta takarda ka yi attaching da wannan rahoto, ka je ka samu wanda ka cikin ma'aikata na mai girma gwamna ka damka masa ka ce ba mai girma gwamna rahoton nan, sannan in ya karanta kuma ya ba da lokacin da za ku zo ko kuma ku yi masa karin gaskiya kan wannan, kai din buƙatar ka ce ka san lokacin da zaka je ka bi mai girma gwamna, ka san inda zaka je ka gaishe ka nemi alfarma wajen sayi maka. Shi yasa muke so mu ja hankalin al'ummar jihar Kano da cewa kar a yaudare su da wannan tsari, ma da abu ne wanda yake na shifcin gizo. Mai girma gwamna kowa ya san lokacin da abin ya faru, ya damu, kuma sannan ya yi duk abin da ya kamata wajen mika al'amarin ga iyaye a matsayin kwamiti na shura nan, kuma masu ilimi, kuma wanda duk ake girmama su a ci su yi abin da ya kamata, sannan su ba wa gwamnati rahoto ko kuma shawarwari ya ya kamata gwamnati ta yi.
0: Kwamishinan ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya na rufe baki, sai ga mai labarbar yakin siyasa Ibrahim Al-Mu'azzam soja Kantun Kwari ya bayyana a wannan fili domin kare muradan gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf da kwamishinan ma'aikatar ƙasa Honorable Abdul Jabbar Garku.
5: Rana zafi inuwa kuna akan ma'aikatar ƙasa, yadda mai girma zababban gwamnan jihar Kano yana da mai amana wanda ya san makamar aiki, wanda yake ba wa duka ma'aikatansa dama ta kowane office. Yau ƙurun ƙus duk wanda yake tunani ko zai ci gaba da harƙallar ƙasa, yau dai ƙurun ƙus. Kwamishina ya yi press conference, kwamishina ya gaya al'ummar Kano mai Kano take ciki, Kano fake a matsayin harkar ƙasa, hada hada ta rashin mutunci, hada hada ta ƴan ƙasa ta Allah ta gama zuwa ƙarshe. Abin farin ciki yadda kwamishinan nan dare da rana yake kai kawo hana idonsa bacci, yana yawo kullum dare da rana akan a samu mafita a garin Rimin Zakara. Yau dai an ci nasara kuma kowa ya shiga farin ciki.
3: Kana so ka ce an sallama masu ƙorafin cewa ba a ba su diya ba, ko me kake son?
5: Dillalai daga wannan rana su nemi sabuwar sana'a, an samu al'ummar garin Rimin Zakara an biya ka diya, kuma gwamnati ta baka fili ta baka puloti. Me ya kai wannan daraja? Wayanda sun fi kowa moruwar ma'aikatar ƙasa a bisa zargi su suke ɗaukan nauyin, wayansu bara gurbin wayanda aka sallama. Harkar ƙasa gwamnati ba ta yi da ka, duk abin da ya shafi harkar ƙasa zuwan Abdul Jabbar Umar Garko aka sa komai akan system, ake sauraron al'umma. Ofar dak a buɗe take, ofar PS a buɗe take, uwa uba SG Sadeya Janar masu sauraron al'umma ne. Me kuke so a yi muku?
3: Kar bayan ka fice kuma masu batun diyan nan fa su zo su ce su har yanzu fa ba a sallame su ba.
5: Kowa ya zai zo, muna jiran sa a wannan gabar da aka fito aka yi wa al'umma abin da ya dace. Gwamna yake farin ciki, kwamishina yake farin ciki, al'umma na garin Rimin Zakara suke farin ciki, wa muke shakka? Kai duk wanda ya sake, idan kun daga kafa mu ma za mu daga muku kafa, idan ba ku daga kafa ba ga mu ga ku, in kun shirya mun shirya. In dai aka harkar kasa urun kus, kwamishina ya ga da kowa, in da dillali ne dan kasar ta Allah, an sallame shi, an sa al'ummar Rimin Zakara a farin ciki a bisa umarnin gwamnan Kano na ci da gaba da Kano a matsayin Kano Pest.
0: Mai labarbar yakin siyasa kenan Ibrahim Al-Mu'azzam soja Kantun Kwari na jam'iyyar APC. har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda zamu dauke jawaban shugabar matan kungiyar kadangaren bakin tulu Hajiya Halima Ilyas Mandawari wadda tazo domin yin kira kan ayi watsi da kalaman ƴaƴan jam'iyyar APC dake cewa ayi APC iyalinta a yayin zabe a cewar ta ko dan ayyukan alherin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yayi a APC daga sama har kas
6: duk mutumin da yake son gwamna dole ne yayi zabe tun daga sama har kasa mu ƴan jam'iyyar APC ne saboda haka in kana son gwamna ka zabi Tinubu mun ji ma PRO na jam'iyya Awwalu Soja Sani Mai Nagge ya ce duk mutumin da yace ba za a yi Tinubu ba ko ba za a yi APC tun daga sama har kasa ba to ya kori kansa daga cikin jam'iyyar APC mai girma gwamna yayi titina yayi makarantu yayi empowerment yayi titin sama yayi titin kasa ka duba kaga irin abu da yawa tsofaffin kansiloli ka duba kaga irin abin da yayiwa ƴan social media kungiyoyin mahauta kungiyoyin maharba duk mai girma gwamna ya sallame su kai wannan rigingimu ma na filaye da ake yi a rimin zakara a ƙarƙashin kwamishina Abdul Jabbar Garku duk an kawo an yi solving din wannan problem din in dai kai mai kaunan mai girma gwamna ne dole ne kai zabe tun daga sama har ƙasa ina mutanen Kano ta Kudu ku fito ku zabi kawo Audin Rahman Sumaila mai girma gwamna yana da yan dakaru irin su kawo su mai da masu cin zabe ina mutanen Barau a zabi Barau ina mutanen karamar hukumar Gwale ku zabi dan Jimmai wannan sabotage ne da ake yi maka daga bangaren kwankwasiya su suka turo masu cewa a hautsina mana jam'iyya a kawo rikici a cikin jam'iyya dan haka lalle ka karkade duk wasu birbishin waɗanda suke sabotage ɗinka a cikin wannan gwamnati ka kawo mataimaka ka dauko masu kaunarka irin su tsohon dan takara Kasim Warure irin su ka Malu Sarki kai replacin din su da kujerun kwamishinoni irin su Naziri ya sayyadin nan ko kwamishina ka bashi zai yi duk wanda kaga yana so a fadi zabe to wallahi bai san faduwa zabe ba jam'iyyar APC zamu yi tun daga sama har kasa domin gwamna ya biya mu mun ci gashin sa babu hayaki gwamna ne mai adalci gwamnan talakawa duk koken da aka kawo masa na al'umma yanzu zaka ga mai girma gwamna yayi kokari yayi solving din sa
0: amma a daidai lokacin da Hajiya Halima Ilyas Mandawarin ke yin kira dan a yi jam'iyyar su ta APC tun daga sama har kas shi ko malamin kidayar nan mai rajin ganin talaka ya samu sassauci a hannun mulkau Kwamarat Alhaji Ishaq Gandin Albasa lissafin sa kawai yake ga mazauna kan kujerun iko tun daga sama har kas ko da dai
7: saura kwana 268 wanda ya daidai da sati 38 da kwana 2 ko dai a zarce ko kuma a yi handin over da gwamnatin da talakawa suka zaba da kuri'unsu kuma har yanzu a halin da ake ciki talakawa bata canja zani ba har yanzu a halin da ake ciki ƴan uwa da abokanan arziki suna kuka na rashin ƴan uwansu saboda rashin tsaro masu kuɗi da talakawa suna kuka da matsala ta tattalin arziki siyasa da suka cicce ba suka tabbatar da gwamnati har yanzu da yawa daga ciki suna da na sanin abin da suka saboda rashin fitar da su kunyar gwamnatin da suka kafa da hannunsu yanzu an ƙara zuwa gaba da kullun lokaci ƙara tahowa yake talaka wannan katin da kake da shi zaka yi amfani ko dai ka canja ko kuma ka tabbatar da gwamnatin da kake so wannan shine babban abin da ya kamata ƴan ƙasa da talakawa a fito a yi zabe kwai da kwarkwata
3: sayin ku na wadanda kuke gefe kuke wannan kididdiga domin su mazauna kan madafin iko su Ankara da irin jagorancin da suke wa talakan kasa ko na jiha ba ku da wani abu da za ku iya cewa talakan ga inda ya kamata ya kalla musamman idan an zo zaben
7: wannan gabbar ita ce babbar gabbar da talaka ya kamata ya kalla musamman ta jiki magayi da talaka yake ciki a cikin yanayin da ake jan ragamar mulkin sa lokaci tafiya yake amma har yanzu canjin da ake bukata a samu sai dai kaga wala Allah canji daga ma'aikatar ilimi zuwa ma'aikatar ruwa daga ma'aikatar ruwa zuwa shugabancin jam'iyya wannan canjin ba irin wannan canjin ake so ba a samu canjin da zai fitar da talaka daga cikin halin da yake ci amma talaka shine babban malamin kansa a wannan zabe da za a yi
3: yanzu duk sauye-sauyen da aka samu ga titina nan an yi ana cewa saura kirisma matsalar ruwan sha a fita daga ita
7: ai duka wannan canjin da ake gani akwai guraren da ya kamata a buɗe hannu a je a taba. Wannan shine babban abin da ake haska wa gwamnati. Ba a tare guri ɗaya ba, akwai sauran ƙauyuka da suke kuka wanda ya fi na cikin birni. Ya kamata a faɗaɗa hannu ayi gwamnati ta gamayyar Kano gabaki ɗaya. Kano ta zama best ba first ba. Idan kuma an kiji ba a ki gani ba.
0: To fa amrin azimin ji Larabawa. Sai dai kafin mu nadi, muna amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyar mu ga iyalai, ƴan uwa da abokan arziki, musamman ma'aikatan Radio Freedom, bisa da suwar injiniya Kamal Muhammad. Muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama. Da wannan ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki, sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Al-Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.
8: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani matashi ya shiga halin dimuwa sakamakon yadda ƴan kwacen waya suka buga masa dambuda.
1: Aka ba da dan sanda muka tafi emergency, daga emergency kuma aka yo Aminu Kano da mu.
0: Ya subhanallahi. Wasu ma'aikatan gwamnati a nan Kano sun koka da yadda suke fuskantar matsala a tsarin inshoran lafiya. Shin ko me yayi zafi?
2: Karanci maganin da za su rubuta mana su bamu kala daya, amma in mai tsada ne sai dai su rubuta mu je wajen mu siya.
3: Mai girma gwamna, muna so ka shigo cikin wannan kaga abin da yake faruwa a asibitikan mu na Kano State.
0: Kwamatin tsaro da ke garin Dan Maliki sun kama tabar wiwi da sholisho da kuma exol a wani katon kango. Shin ko ya abin yake?
4: Akwai ita wannan fara din mun samu kwaya 117.
0: Waɗannan rahotannin da ma rahotannin na tukuicin mai sauraro da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485, ko 0808723200.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda wani mai bukata ta musamman ya rungumi sana'ar faci da gyaran keke domin kare mutuncin kansa da na iyalinsa kamar yadda yake shaida mana Malam Gambo Zakariya ya ce da wannan sana'a yake ci yake sha har ma kuma yake kula da iyalansa ga dai wannan mai bukata ta musamman Malam Gambo Zakariya a ganawar da muka yi da shi
1: yaran keke nake yi hali yayi ma na kan dan taba wani sashi na mashin
2: a matsayin ka ne mai bukata ta musamman har ka zo kake ita wannan sana'a
1: tun ne wanda tun asali ko in ce ma tun yarinta hankali na bai kwanta da sana'a barace barace so bayan kuma na taso ne wayo kalla al'amarin to ta fuska har ka ce kamar akwai kaskanci a ciki hatta addinin musulunci wani abu ne wanda yake kaskanci ya shiga cikin ta ballantana kuma a zamantakewa ta yau da gobe to wannan shine fara karkata hankali na wajen tunanin to ai ba zai yi a ce kuma babu wani abu da zan iyawa wanda zan dogara da shi ta fuskar sana'a to wannan ne yasa na baza tunani na nake ganin menene ya kamata ko ta ina ya kamata na samu wa kaina mafita a wannan rayuwar dan in sauka daga wancan layin
0: Malam Gambo Zakariya ya bayyana wasu sana'o'i da ya fara yi tun a baya kafin ya fara ita wannan sana'a ta gyaran keke da yin faci duk da dai wanda yake kallon a bayan dabara yake yi amma fa ya karatun ta nutsu ya dawo kan tsarin koyar sana'ar har ma kuma iya yake rike da rayuwarsa ga dai Gambo Zakariya mai bukata ta musamman
1: akwai wani mutum da muka zauna da shi makoci ne haka shi sana'ar hada takalma yake ita na fara sha'awa kamar wasa na fara gwadawa za a kawo keke fashi cin gambu bude wannan mu gani in zaka iya karwa an bude tun lokacin muna yin ma ina jin naira 20 ne ko 10 a wannan lokacin karfe 3 halla asar ma su dan kawo abai ba ni sai kamu hanya ne
0: to ai ita dai na kasa ba kasawa ba to sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin ci gaban tattaunawar tamu da Malam Gambo Zakariya a nan kuma wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati ne ke kukan yadda suke fuskantar kalubale a cikin tsarin shirin nan na inshoran lafiya ma'aikatan sun roki gwamnan Kano da kwamishinan lafiya da su waiwayi asibitoci musamman na Asiya Bayero kan yadda suke tsangwamar masu inshoran lafiya a nan Kano kai bari dai na tsam mu ji daga bakin waɗannan ma'aikata
3: Sunana Abubakar Isiyaku a matsayin mu na ma'aikata wanda muke da inshora ta lafiya muna fuskantar kalubale a asibitittukan da ma'aikata suke zuwa musamman asibitin Hasiya Bayero za mu je da marasa lafiya rangaranga mafi karanci maganin da za su rubuta mana su bamu sai dai su bamu mai arha kala daya amma in mai tsada ne sai dai su rubuta mu je waje mu siya kuma ga tsangoma ga wulakanci ya kamata dan Allah dan Annabi suwai wai asibitin da ma'aikata suke zuwa wannan kalubalen abin yayi yawa amma na Hasiya Bayero yafi yawa domin duk ma'aikacin da yake zuwa Hasiya Bayero in ba dan yana kai zuciyarsa nesa ba irin wulakancin da ake mana da tsangoma abin har ya fara damun mu
4: wannan yanayin da muke ciki idan suka ce mana ba gado ko ba magani mu kuma in muka fito waje ba mu da kuɗin da zamu je mu siya kuma ana yankan mana kuɗaɗen nan duk wata mai girma gwamna muna so ka shigo cikin wannan kaga abin da yake faruwa a asibitukan mu na Kano State
0: To da fatan gwamnati da sauran waɗanda abin ya shafa za su kawo mafita dangane da wannan lamari na waɗannan ma'aikata. To ba ga iya waɗannan masu kukan inshoran lafiyar ne suka zo da wannan korafi ba. Domin kuwa ana haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano sun yi tattaki kafa da kafa sun zo filin ku karkada kunnan ku sha labari. Suna roƙon gwamnan jihar Kano da ya taimaka ya share hawayensu. Dangane da yadda suka ce tsawon wasu shekaru sun ci bashin kamfanoni da dama da bankuna amma kuma gwamnati ce ta yafe musu waɗannan basussuka za ta ci gaba da biyan wannan kamfanoni da bankuna inda suka saki jiki a zuwan fa gwamnatin ta biya musu wannan basussuka amma daga baya aka dawo aka ci gaba da cire wannan basussuka da aka ce an yafe musu kai ga dai waɗannan ma'aikata a ganawar da muka yi da su
5: wannan cire bashin ya jefa ma'aikata da yawa a cikin mubiyacin hali wallahi tallahi akwai waɗanda negative ne wallahi suke samu a alert din su negative kaga ba za su samu ko ne raɗe ba akwai wani aboki na wallahi matarsa ba ta gudu ta bar gidan wallahi saboda yanayi saboda babu abin da za ta ci. To mu abin da muke roƙon gwamnati yayi ya handle wannan case din, ya sallabi kamfanonuwa shi ya dinga cire kuɗin nan.
6: Akwai wanda yanzu gashi lokaci ne na koma makaranta, wanda yake yanzu kaga zaka sai yara uniform, zaka sai musu littafai, akwai wanda suke mata ne ƴaƴansu za su kai su makaranta boarding, za su kashe musu kuɗaɗen da za su koma makaranta, akwai su da yawa. To roƙon da nake ga mai girma gwamnati da Allah ya taimaka, koda ba zai biya mana wannan bashi ba, a bisa adalcinsa da tausayinsa yayi wani abu yafi kowa sanin abin da zai yi domin a taimaka ma'aikata su fita daga cikin wannan hali da suke ciki.
0: Da fatan gwamnati za a shiga lamarin nasu, tunda dai da kai da kaya din mallakar wuya ne. To yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Alabar shukuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya.
7: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336, ko kuma 070-87-95-251.
8: Gaskiya na gaji da cikin zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara kin shi. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi to in na canza musu makaranta a kai su na. Fatih Success International Academy mana. Domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojori. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfiz Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mu yi naki ba a gare shi. Tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
0: A madadin Sayyida Fainusa Sawaba ke farin cikin gayyatan ƴan uwa musulmai zuwa wajen maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ta saba gudanarwa duk shekara a ranar Alhamis 21 ga watan Rabi'u Awwal, 3 ga watan 9 shekara ta 2026, da misalin karfe 10:12 na rana zuwa abin da ya sawwaka. Gangamin taron zai gudana ne a harabar makarantar Dr. Aminu Dantata Memorial Primary School kan titin Koki. Wannan na matsayin goron gayyata ga wanda kati bai isa gare su ba, daga Hajiya kuma Sayyida Fainusa Sawaba. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Somba amin.

0: Ida ta san da fuka da duk zangon FM ake ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci. Haka saurari maimacin shirin karkade kunnunku ku sha labari daga sashin mu na shirye-shirye na Rahama Radio Faran cikin al'umma wanda bayan sa muka karbi sakonni daga sashin mu na talace-talace gogon mai kawo karfe 9 saura minti 1 misalin karfe 9 zamu kawo muku karatun littafin Umda Talakam tare da Malallawan Triam. Ita fatan za a kasance tare da mu a yi sauraro lafiya.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umda Talakam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triam da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Alhamdulillahi madhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله والسلام عليكم ورحمه الله barkanmu da wannan marici na Laraba 6 ga watan Sha'ban a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 5 ga watan 2 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 75. Kuma in ba manta ba, muna karatu cikin Kitabul Hajji. Muna karatu a cikin Babu Tamattu. Mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 227, zamu tashi hadisi mai lamba ta 228. Malam yace al hadithu thamin wal 20 ba'da al 200, hadisi na 228. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda, yace tamatta'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada, manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi hajji na tamattu'i a lokacin hajjin sa na bankwana. An gane ko? Bil umrati ila al hajji, ya dauki harma umra ya dangana ta da hajji. Wa ahada, kuma annabi ya hadaya. Fasaqa ma'ahu al hadiya, ya taho da hadaya tare da shi. Min dhil hulaifa, tun daga miqatin mutanen Madina, wanda shine dhil hulaifa, ma'ana ya taho da hadaya sa kenan daga wajen harami. Mutum yana da damar ya taho da hadaya daga wajen harami, yana da dama in yaje harami ya siya, ma'ana ya tafi da kudin sa kenan. To amma da sharadi, duk mutumin da zai yi tamattu'i to sai ya taho da me? Abin hadayarsa daga wajen harami. To da haka annabi ya taho da abin hadayarsa daga Zulhulaifa. Wa bada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa ahalla bil umra, manzo Allah ya fara yin harama da umara. Ahalla ay rafa'a sauta bit talbiya, daga murya da fara yin talbiya a lokacin aikin haji ko umara, shi ake kira da ihlal. Daga nan ne aka samo sunan jinjirin wata hilal. Menene ihlal? Shine daga murya da magana. To shi jinjirin wata lokacin da ya kama, bisa ga al'ada mutane sukan daga murya dan nuna wa juna, ka ganshi can, ka ganshi can. To daga nan ne aka samo al ihlal. To amma a aikin haji ko umara, idan kaji an ce ahalla, ana nufin ya daga murya da fadar labbaika allahumma labbaika. An gane ko? A yayin aikin haji ya ce labbaika allahumma hajjan, daga nan kuma sai ya ci gaba da labbaika allahumma labbaika har zuwa karshe. Hajjin in tamattu'i ne ya fada labbaika allahumma hajjan mutamatti'an, ko labbaika allahumma hajjan mufridan, ko labbaika allahumma hajjan qarinan. To haka nan in umra ce kadai sai ce labbaika allahumma umratan. To wannan shine dai abin da ake kira da al-ihlal, rafu sauti bit talbiya. Abdullahi dan Umar yace fa ahalla bil umra, manzo Allah ya daga murya da talbiya ta umra. Thumma ahalla bil hajji, daga baya kuma ya daga murya da talbiya ta aikin hajji. bayan kwanakin aikin hajjin sun shigo fatamatta'an nasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk sauran mutane su ma suka shiga hajji na tamattu'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa halla bil umrati ila al hajji

farkon farawa sun makabba sannan sai sassarfa salasata ashwaqin min as-sab'i kewaye ukun farko daga bakwai da ake nada baki kuma kewaye ukun farkon kamar yadda duk mun fada a farkon karatu ko a baya ba duka kewayen Ka'aba bane a'a daga Hajarul Aswad ne zuwa ar-Rukunul Yamani daga nan ne ake yin sassarfar kuma duk mun fada tarihi da abin da ya sa haka wa masha arba'atan sauran kewaye hudun kuwa cikon bakon annabi ya tafiyarsa daidai da daidai normal tafiya wa raka'a hina qada tawafahu bil bait 'inda al maqami lokacin da annabi ya gama tawafinsa ya zo yayi sallah raka'a biyu daidai maqamu ibrahim an gane ko gefan ka'aba akwai wani waje da zaku ga an dan sa gilas ko gilas din an masa kwalliya ta zinare ko ta ruwan gwal to shi wannan gilas din da zaka kura masa ido a cikin sa wani dutse ne dutsen in ka kalle shi da kyau zaka ga sawun kafa ya fito a jikin sa dutsen a tarihi shine dutsen da annabi ibrahim ya yi kafir da shi wajen gina ka'aba da annabi ibrahim yake gina ka'aba da ginin ya fara tsawo ya wuce tsawon sa kaga ya ka'ida sai an yi kafir sai an samu abin da za a rinka hawa to shine sai dan sa isma'il ya je ya samu masa wani dutse sai ya kawo mai sai ya taka dutsen ya ci gaba da gina ka'aba a kansa to bayan an gama ginin ka'aban shi dutsen sai aka dauke shi sai aka ja shi gefe to shine aka yi masa wannan gidan gilas din aka adana shi a ciki sawun annabi ibrahim ya bayyana akan wannan dutsen shine abu talib a cikin lamiya sai yake cewa wa mawdi'u ibrahima wa mawdi'u qadmi ibrahima fi sakhri ratabatan sawun kafar annabi ibrahim ga sunan sun fito dara dara a jikin wannan dutse to wannan dutse daga baya shine sai Allah ya umarni akan cewa idan an gama dawafi a rinka zuwa inda dutsen yake ana yin sallah raka'a biyu kamar yadda wannan ya tabbata cikin hadisai sayyidina umar shi ya bawa annabi shawara yace ina ma dai mu maida inda dutsen nan yake ya zama wajen sallah ya nuna cewa daman ana sallah amma kuma ba ta da takamaiman wajen yi ita wannan raka'a ta yi dawaf raka'a biyu da ake bayan an gama me dawafi to shine sayyidina umar ya ba annabi shawara yace lawit takazna min maqami ibrahim musalla ina ma mu maida wajen maqami ibrahim din nan ya zama inda muke sallah bayan mun gama dawafi sai ga aya ta sauka wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko riki wajen sallah a daidai maqami ibrahim da haka umar yana daga cikin abin da yake faɗa ta haddusan bi ni'matillahi wa faqtu rabbi fi salafatin ko wafaqani rabbi fi salasatin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku ko ubangiji na ya dace da ni cikin abubuwa guda uku daga ciki akwai wannan daga ciki akwai ayar hijabi sayyidina umar ya ba annabi shawara cewa ka hana kowa shiga gidanka kamar yadda mun sha faɗa daman gidan manya zaka ga na kowa da kowa ne kowa zai zo kowa zai fita kullun ana dafa abinci kullun mabukata suna zuwa su ci kaza da kaza to da farko da kowa ya zo zai shiga gidan annabi kai tsaye yake wucewa kowa dan gida ne shine umar yake da shi ya mahaikin Allah ya kamata ka hana ba kowa ya kamata ya rinka shiga maka gida ba ya zama akwai wata iyaka da kowa in ya shiga nan zai tsaya su matanka suna daga ciki shi kuma wanda ya shigo yana daga waje to sai ga aya ta sauka wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi an gane ko to da dai ire-iren su malaman ulumul qur'an da tafsiri in sun zo fassara ire-iren waɗannan ayoyi sukan kawo wannan asar na sayyidina umar shawarwarin da umar ya bayar kuma Allah ya goyi da bayan shawararsa shi yasa manzo Allah ya masa shaida yace inna mimman kana qablakum muhaddathuna wa iyyaku fikum fa umar cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai mutanen da suke waɗanda ake wa ilhama Allah yana kimsa musu wani sako su faɗa kafin ya faɗa su yi masa sharar fage da shi to sai manzo Allah ya ce in akwai irin waɗannan a cikin ku to Umar yana cikin su kamar yadda na gaya mana wata rana suna tattaunawa da wani bayahudi yake cewa da bayahudan wai tsakaninka da Allah ka san annabi Muhammad annabin gaskiya ne domin aya ta ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum
sai ba yahudan yace masa wallahi na san annaban gaskiya ne sai ce to me yasa ba za ka yi imani da shi ba yace matsalar jibrilu ne yake kawo masa sako mu kuma ba ma shiri da jibrilu mun gaji kiyayyarsa iyaye da kakanni take sai Allah madauke Umar yace kul man kana aduwwal li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika sai bu aya ta sauka to da ire-iren waɗannan dai suna cikin muwafaqatu Umar ake ce da su an gane ko to da ka dai yayin da annabi ya gama dawafi sai ya zo ya salla a makamin Ibrahim raka'ataini raka'a biyu raka'a farko ana so a karanta Fatiha da sabbih isma rabbikal a'la raka'a ta biyu Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun thumma sarafa siman zalla sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa ata safa ya tafi dutsen safa wadafa bainas safa wal marwa sab'atan nan ma yayi sa'ayi anan an kira sa'ayi da dawafi an gane ko akan kira sa'ayi da dawafi amma ba a kira dawafi da me sa'ayi ba za ka taba jin an ce sa'a bil ka'aba ba amma akan ce sa'a bainas safa wal marwa kuma akan ce dafa bainas safa wal marwa da ka at-tawaf yutlaq wa yuradu bihi as-sa'i to da ka anan da yace wa dafa bainas safa wal marwa ana nufin sa'a bainas safa wal marwa domin ita kalmar dawafi shine kewaye abu to shi ko safa da marwa ba kewaye su ake ba hawa wannan ake a sako a koma wancan a hau a koma a sako a dawo kaga wannan sa'ayi kenan amma a larabci ana iya kiransa da suna me sa'ayi ana dawafi dawafi to da ka dai manzo Allah ya yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da dutsen marwa sab'ata ashwaqin kai kawo sau bakwai thumma lam yuhilla min shay'in haruma minhu abdullahi dan umar yace kuma duk da haka annabi bai halatta ga wani abin da ya haramta gare shi ba ma'ana bai dawo kamar yadda wanda baya cikin harami yake ba bai dawo haka ba abin nufi kenan ya ci gaba da zama cikin harami bayan ya gama mai umara yana jiran lokacin aikin haji kuma ya dora to yanzu ya zama mai kirani kenan domin inda tamattu'i ne to zai yi me zai warware haraminsa ya koma rayuwa ta kowa da kowa daga baya kuma in kwanakin aikin haji sun shigo 8 ga watan Zulhajji sai kuma yawmut tarwiya kenan sai kuma ya sa harami ya ci gaba to amma bai yi haka ba to kaga wannan ya nuna da farko da Abdullahi dan Umar yace annabi yayi tamattu'i anan Ibnu Umar yayi amfani da kalmar tamattu'i ne amma abin nufi shine me kirani domin aikin ya nuna kirani ne koda kalmar an yi amfani da me tamattu'i shi yasa zamu ji sabanin malamai game da wannan mas'alar hatta qada hajjahu hasse da annabi ya gama aikin haji wa nahara hadayahu yawman nahari ya soke dabbar hadayarsa a ranar layya wa afada ya dawafin ifada fa tafa bil baiti ya kewaye ka'aba thumma halla min kulli shay'in haruma alayhi sannan sai ya halatta daga dukkan wani abin da ya haramta a gare shi an gane ko ma'ana da zaran mai aikin haji yayi dawaful ifada to yayi me kenan yayi at-tahallulul akbar an gane ko komai zai iya yi zaka ga a ranar ma alhaji da yayi askin sa bayan yayi hadayarsa bayan yayi dawaful ifada yakan koma ya sa kayan sa na gida to duk wani abu da da aka ce ba za ka yi ba yanzu za ka iya yin kayan ka shine thumma halla min kulli shay'in haruma alayhi wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahada duk waɗanda suka taho da dabbar hadayarsu daga wajen harami sun yi aiki irin na annabi an gane ko ma'ana sun yi mai kirani fasaqal hadiya minan nasi dan haka mutane sun koro abin hadayarsu daga wajen harami ma yu'khadhu min alhadisi abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi kamar yadda Sheikh Bassam ya ce abu na farko kaunun nabi ahrama mutamatti'an kasantuwar annabi da farko yayi harama ne da me da tamattu'i wa huwa alqiran da ka tamattu'in da ake nufi a nan kirani ake nufi tare da cewa tamattu'i yana da ma'anarsa ta daban kirani ma yana da ma'anarsa ta daban ifradi ma yana da ma'anarsa me ta daban to amma anan an yi idlaqin tamattu'i wa yuradu bihi alqiran wa yati tahqiqul khilaf insha Allah ta'ala
Sheikh Bassam yake kuma tabbatar da sabanin malamai game da wannan matsalar zai zo anan gaba in Allah ya so ya yarda. Abu na biyu, mashru'iyatu sauqil hadi min al-hill, ya halatta a taho da dabbar hadaya daga wajen harami. Yanzu zaka je aikin haji, zaka iya daukar raƙuminka daga Kano ka tafi da kayanka in zaka iya. Zaka iya tafiya da ragonka, zaka iya tafiya da saniyarka. An gane ko? Ya halatta mutum ya guzurin abin hadayarsa tun daga waje ya kaita. Ubangiji ya ce hadiyan baligal Ka'aba ce, hadaya ta isa Ka'aba, hatta ya balugal hadiyu mahillahu, har hadaya ta kai inda za a yanka ta. To kaga ya nuna za a iya taho da ita kenan daga nesa, za a iya taho da ita daga wajen harami. Fahuwa min fi'ilin nabi, yin hakan yana daga cikin aikin annabi. Abu na uku, jawazul ansaki salasa, halaccin nau'ukan aikin haji guda uku, at-tamattu tamattu'i, wal qiranu da qirani, wal ifradu da ifradi. Iz aqarra an-nabiyyu ashabahu alaiha kulliha, domin manzo Allah ya tabbatar da sahabbai akan haka baki daya. Akwai wanda ya tamattu'i, annabi bai ce kai laifi ba. Akwai wanda ya ifradi, bai ce kai laifi ba. Akwai wanda ya qirani, bai ce kai laifi ba. To ko tunda ya tabbatar da su duka, ya nuna yin hakan daidai ne. وياتي الخلاف في بيان افضلها هو افضلها اما ضد هكا بياني زي زو انان غبا كما يدا malamai suka tattauna tattaunawa ta ilimi wanne yafi shin tamattu in shi yafi ko kirani ko ifradi abu na hudu mashru'iyatu fasqi alhajj ila alumrati liman lam yasut alhadiya halaccin warwar aikin haji a maida shi umra ga wanda bai taho da dabbar hadaya daga wajen harami ba wa tahalluluhu kuma ya warware din shi ma halal ne wa baqa'u man saqahu ala ihramihi wanda kuma ya taho da dabbar hadayarsa daga wajen harami ya shigo harami da ita to shi zai ci gaba da zama cikin haramarsa hatta yantahi min hajjihi yawman nahari har sai ya ida aikin hajjin sa a ranar layya fa yahilla to daga nan ne sai ya warware wa qala shaykhul islam ibn taymiya ya ce وهكذا يقولون حكما لم يسك فدا في كل متمتع cikin dukkan mai aikin haji na tamattu'i daqa alaihi alwaqt wanda lokaci ya kuntata gare shi cewa yana da damar ya warware aikin hajin sai ya maida shi me umara falam yatamakkan min at-tawafi qabla alwuqufi haka mai aikin hajin da yazo a kuratacen lokaci bai samu damar yin tawafi ba kafin tsayuwar arfa qabla alwuqufi bi arfa mana bai yi tawaful qudumi ba saboda kada tsayuwar arfa ta kubuce masa kawai sai ya zarce ya wuce arfa fa innahum ya'murunahu bi idkhali alhajj ala alumra to anan malamai sun umarce shi da ya shigar da aikin hajjin sa cikin umra wa yasiru qarinan sai ya zama mai kirani an gane ko wa ya'ti tahqiqu fasqi fata wa yasiru qarinan sai ce wa ya'ti tahqiqu fasqi hilli تحقيق الفسق هل هو للوجوب ام للاستحباب بياني زي زو game da tabbatar da bata aikin haji a maida shi umara ga wanda bai zo da dabbar hadaya daga wajen harami ba shin yin hakan wajibi ne ko kuma dai halal ne ko mustahabi ne insha Allah ta'ala idan Allah ya so abu nabiyar anna fasqal haji haqiqa bata aikin haji liman lam yusqil hadiya ga wanda bai zo da dabbar hadaya daga wajen harami bane ba amma idan mutum ya riga ya zo da dabbar hadayarsa daga wajen harami to ba zai bata aikin hajjin sai mai da shi umra ba zai ci gaba da aikin hajjin sa na kirani yayi umra kuma ya ci gaba da zama a cikin harami har ya zarce da aikin haji har sai rana babbar sallah yakunu walau ba'da tawafil qudumi was-sa'i kuma hakan zai ci gaba da kasancewa koda bayan tawafi na qudumi ne da kuma bayan sa'ayi baina safa wal marwa wa yataqallabani lil umra da ka zai mai da shi koma umra ma'ana mutumin da bai zo da hadaya daga wajen harami ba to ko sai da bayan yayi dawaful qudumi yayi sa'ayi baina safa wal marwa ne to ko a wannan lokacin ne zai canja niyyarsa ta aikin haji na kirani ya mai da ita tamattu'i ya mai da ita niyyar umra daga yayi umra ya gama sa'ayi baina safa wal marwa sai ya saisaye shi kenan sai ya koma cikin kayan gida abu na shida anna alaman lam yajid alhadiya siyamu asharati ayyamin salasatan fil hajji lalle wanda bai samu damar ikon yin hadaya ba
to akwai azumi 10 da suka rataya a wuyansa sune a madadin hadayar cikin 10 nan kuma uku zai yi su ne a aikin haji 7 kuma bayan ya dawo gida shine wa sab'atan ba'da ruju'i ila ahlihi fa amma salafatu amma ukun farkon nan fala tasihu qabla al-ihram bil umra ba su halatta yayi ba kafin hamrama da umra bil ijma'i bisa ga ijma'in malamai mana ukun da zai yi cikin 10 an gane ko to baya halatta yayi ta kafin harama sai yayi haramar ko dai yana cikin harama ko kuma me bayan ya gama an gane ko mu kula da kyau yanzu misali idan mutum azumin ramadana ya zama ba zai iya yi ba ciyarwa zai yi ciyarwar dole sai bayan azumi zai yi ko kafin azumi ko duka zai iya biyin duka zai iya misali ka tabbatar kana da uzurin da ba za ka iya azumin watan ramadana ba to da zarar an ce an ga watan ramadana za ka iya ciyar da mutum 30 ka gama azumin ka kai to amma shi azumin da ake yi a madadin hadaya a aikin haji ba a yin azumin kafin aikin umarar sai an shiga aikin umarar ko an gama ta amma kafin ta ba a yi an fahimci wannan yawwa bil ijma'i bisa ga ijma'in malamai wattafaqu ala mashru'iyyatiha ba'da al-ihram bil hajj amma malamai sun yi ittifaki akan bayan kai harama da aikin hajjin kana iya fara yin azumin haka nan bayan ka gama aikin hajjin kana iya yin har azumin amma dai a garin makka kaka bari ka dawo ukun kenan amma kafin kai harama da aikin umrar to ba za ka yi su ba ba kamar ramuwa ta ramadana ba ga wanda zai ciyar kaga yana iya ciyarwa tun ba a yi me azumin ba a ce yau kawai a ce an ga watan ramadana gobe za a dauka to yau din nan kana iya dafa abinci na mutum 30 ka ba su in ba za ka iya azumin ba ka gama azuminka to amma shi wancan ba a yin wannan wa hal yujzi qablahu aw la qabla qawlan malamai suna da sabani wasu na ganin idan kai azumin kafin aikin umarar to azumin ma bai ba wasu kuma suna ganin in kai din yayi maganganu guda biyu na malamai Bassam ya ce wa mazhabuna jawazuhu mazhabunmu mu ya halatta a yi in an yi yayi wanne ne mazhabinsu a hanaf a hanabila mazhabin imamu ahmad ibn hanbal ya ce li wujudi sababihi wa huwa al-ihram bil umra tunda daman me sababin azumin samuwa harama da umra to tunda an samu harama da umrar ba laifi in an yi azumin لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة دوما أبن دي وجب تين فدية أنا شيني ين أيكم عمرة والحج ده حج في سفر واحد أتفيا لا إن دي متنزي أك هذا أيكم حج ده عمرة أتفيا لا توسيا هذا يا أما نزي ربا دبن دبن توبا هذا يا عمرة إتكالي با هذا يا حج شي كالي إفرادي با هذا يا أما متكرزا كهذا حج ده عمرة أتفيا لا توسيا هذا يا تاهوكا والصيام بعد الإهرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد أقده وقبل الحنس والصيام شيء أزمي بعد الإهرام بالعمرة باين أن يهرم دا أمرا شبيه ياي كما بإخراج كفارة اليمين دا فتر دا كفار الرنسوة بعد أقده باين أن كل رنسوة أما وقبل الحنس كافن أوروري رنسوة mutum ne ya rantsa yake sai yayi kaza kaga ya riga ya rantsa ko to amma sai ya tabbatar da ba zai cika rantsuwar ba misali mu dauka yace ranar juma'a sai nayi kaza to juma'a ba ta zo ba yau muna laraba sai ya tabbatar in juma'a ma ta zo ba zai ba to yana da damar ya warware rantsa yayi ka fara rantsuwar sa tun a yau laraba tare da lokacin warware rantsuwar ma bai ba domin rantsuwar ba ta riga ta haushi ba sai in lokacin ya zo bai ida ba to amma duk da haka an halatta masa ya iya yin kafarar rantsuwar tunda ya san ba zai cika ba duk da lokacin ta bai cika ba an gane ko to da haka shi yasa wasu malamai suka ce shi ma fidiya kamar haka ne za ka yi hadaya tun lokacin hadayar ba ta hauka ba ka iya yi an gane ko domin yaushe ne hadayar take hawanka shine in ka gama ibadar aikin haji da umarar ba ka yi hadayar ba to a wannan lokaci kaga azumi ya hauka to baka gama ba kaga azumin bai hauka ba to amma duk da baka gama ba azumin bai riga ya hauka ba lokacin bai kure ba kana da dama kai tunda ka san dai ba za ka yi ba ka san ba za ka yi hadayar ba to
to tun lokacin hadayar bai ba sai ka fara azuminka wanda shine a madadin me hadayar uku a zaman gida a Makka bakwai in an koma gida abu na bakwai yace mashru'iyatu tawaful qudumi li ghairi almutamatti ya halatta ay tawaful qudumi ga wanda ba mai tamattu'i ba mai tamattu'i daman da yazo ga Makka farkon abin da zai fara tawaful qudumi shi a wajensa shi ake kira da tawaful umra tawaful umra to ko wanda ba umarar ce ta kawo shi ba zai iya yin wannan tawafin sai dai sunan ya bambanta shi wancan nasa na umra ne wannan kuma nasa na shigowa garin Makka ne shine tawaful qudumi to wannan ya halatta koda mutum ba umra yake tafi da ita ba ko kuma ba tamattu'i na aikin haji yake da shi ba allazi lam yusiqil hadiya wanda bai koro abin hadayarsa daga wajen harami ba wa huwa sunna yin hakan sunna ne li'annahu tahiyatul mas tahiyatu tahiyatu almasjidi alharami domin shine a matsayin gaisuwar masallaci mai alfarma mun san kowane masallaci abinda sunna ta koyar idan ka shiga kana da alwala kuma da niyyar zama kan ka zauna zaka yi me sallah raka'a biyu ko to banda ka'aba ita ka'aba in aka shige ta ba sallah raka'a biyu ake farawa ba dawafi ake farawa a ka'aba dawafin da zaka yi in ka shige ta shine a matsayin tahiyatul masjidi na sallah raka'a biyu da ake a sauran masallatai an gane ko abu na takwas istilamul hajaril aswadi fi awwali dawafi sunbanta hajarul aswadi a dawafin farko wa taqaddama mashru'iyyatu dhalika bayanin shar'antuwar haka ya gabata fi kulli dawafihi a kowane dawafi in sahula in ya sauƙaƙa mana in zai yi to a kowane dawafi ma ba sai dawaful qudumi ba dawaful ifada ma dawaful wada'i ma duk ana so a farko in zaka fara ka fara sunbanta hajarul aswadi kai kabbara kai bismillah sai ka fara amma fa in ya sauƙaƙa kamar yadda bayani ya gabata abu na tara ar-ramlu fi salasati sassarfa a ukun farko min dawaful qudumi na dawaful qudumi wal mashyu fil arba'ati al-baqiya tafiya kuma daidai da daidai a sauran kewaye hudun da suka rage abu na goma mashru'iyyatu raka'atay dawafi a wannan hadisin mun ji idan an gama dawafi ana sallah raka'a biyu su ake kira raka'atay dawaf an gane ko inda maqami ibrahim a daura da maqamu ibrahim abu na sha daya as-sa'yu baina safa wal marwa ba'da dawafil qudumi sab'an kai kawo tsakanin dutsen safa da marwa bayan an yi dawafi na qudumi sab'an sau bakwai a fara da safa a kare da marwa wa huwa ahadu arkanil hajji ala

da samun gwamnatin musulunci da za ta yi aiki 100% shi ma wani abu ne mai kamar wahala. To amma am kasancewar mu na mutane abinda Allah madaukakin sarki yake nema da gare mu mai bakin iyawun. To idan aka ce aikin jarida sai nake gani ana so ne a ce a bangaren takassusi na harkar karatun aikin jarida journalism kenan. To da ma'ana kuma mafi fadi kana zance ne akan mass media, kafafen yaɗa labarai. To kafafen yaɗa labarai shi ma zaman kansa yake, gefe guda kuma akwai kafofin sadarwa, saboda haka abubuwa ne guda biyu ko uku. Akwai shi aikin na jarida na a ɗebo labari ko a samo shi a narka shi ko dai a ji ta kafafen yaɗa labarai kamar rediyo, ko a ji a gani kamar talabijin, ko kuma a rubuta shi a rubuce a kafa ta jarida mutane su karanta. Wannan duka ana ɗaukan sa wato da wannan harshen na Hausa, in ka ce aikin jarida zai iya kallon waɗannan. Don haka ni a fahimta ta zan yi magana ne a dunƙule gaba ɗaya. Zan so a ce abubuwan da zan kawo wanda duk ya ji na yi magana a kan wani abu da ya shafe shi, naso a ce akwai masu shirya fim a nan, naso a ce akwai ma'aikatan gidan rediyo sosai fululu, naso a ce akwai ma'aikatan jarida, sannan naso a ce akwai samari. Saboda yanzu wani reshen a cikin aikin jarida, wato in ba aikin jarida na ƙwararru ba, na sadarwa ya ƙaru, shine social media ko social network, wato kafafe na sada zumunci, wanda shi ma wani abu ne mai zaman kansa. Ko mutane suna mantawa wani lokacin kai da ba aikin jarida kake ba, za ka iya saka labari tasirin irin aikin da jarida zai yi ta hanyoyi irin yadda ake turawa, ko a blogging, ko Twitter, a tweeting, ko kuma a tura shi ta Facebook, wanda dokokin da suke kan aikin jarida za su hau kanka. Sharrin da zai aikin jarida zai iya yadawa, ko alkhairin da zai iya yadawa, za ka iya shiga ciki. Shi yasa na so a ce ɓangarorin mutanen nan sun, na so kuma a ce ɓangaren abin da ya shafi censorship board, waɗanda Allah ya sa alhakin tace fina-finan da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu suke kallo, ko al'ummarmu za ta kalla, su ma suna. Don ina so na ba da misalai a cikin abu. Da farko, ma'anar aikin jarida shi ne amfani da kafa ta yaɗa labarai don isar da saƙo ga mutane masu yawa. Wato idan aka ce mass communication, da za a isar da saƙo wajen mutum ɗaya, wannan bai zama mass communication ba, domin mass ɗin tana nufin adadi na mutane da yawa, wato al-jumhur. A isar da shi ga mutane masu yawa ko masu mabambantan al'adu, da za a ce kaɗai Hausawa ake tura, shi ma an rage wa aikin jarida faɗinsa. A suna da mabambantan al'adu da addini da yare da fahimtar rayuwa, don haka mai yin waya don ya yi magana da abokinsa a wannan ta'arifin ya fita, sai dai mun kuma wacan ma'ana. Saboda haka aikin jarida da wannan ma'ana yake. Aikin jarida yana da amfani, ko mene ne amfaninsa? Yana da shi. Amfani na farko, ilmantarwa. Ilmantarwa a shekaru kimanin 1940 a ƙasashen Turai, wanda su ne suka yaye aikin jarida suka yaɗa shi, talabijin sai ta zama ɗaya ce daga cikin 'ya'yan kowane gida. Da za a yi census na kowane gida a wancan lokaci, ya kamata in aka lissafa mai gidan da uwar gidan da 'ya'yan gidan, to a saka talabijin ita ma a ciki, saboda duk hankalin mutanen gidan da lissafinsu da fahimtarsu suna karɓarsa ne a ɗaya daga cikin baƙuwa 'yar gidan, ita ce talabijin. Saboda haka wannan ɓangare na ilmantarwa da bada ma'anoni da isar da saƙo muhimmi ne in ana so a fahimci wato amfanin da jarida ko aikin jarida zai. Nishaɗantarwa, wadda a ƙarƙashin nishaɗantarwa shi ma malamai sun yi maganganu da yawa. Nishaɗi wani iri, wani nishaɗin ne za a nishaɗantar da mutane? To amma a saki ba kai da yadda aka saba shi ne mu ce nishaɗantarwa, sai yaɗa labarai. Sai abin da ake cewa social integration, shi ne ƙoƙarin haɗe al'umma su zama abu guda. Wannan mafi girma da mafi mahimmancin abin da ake so jarida ta yi kenan. Wato al'umma suna tattare su zanto suna jin wani saƙo da za a ce musu ku yi nan, ku kauce wa nan, ku yi gaba ko ku yi baya. Wannan shi ne ɗaya daga cikin mafi mahimmancin aikin jarida. A ɗinke baraka tsakanin mutane, duk abin da zai harzuka tunaninsu ko ya fusata su, a yi ƙoƙari a kau da shi. Wannan shi ne ɗaya daga cikin ayyuka wato da amfani na aikin jarida. To aikin jarida yana yiwuwa ne da

0: sadarwa wato al-ittisal communication kenan mutum zai sadarwa yaya sadarwar nan take akwai inda sako ke fitowa tushen sako da wanda zai bada sako shine sender al-mursil sannan da mai karbar sakon al-mustaqbil kenan receiver kenan a tsakanin su akwai wato doran wato inda sakon zai bi channel din kenan ko dai zanto radio ne ko kuma idan to kamar muryar nan ce da nake amfani da ita ina magana da ku yanzu kuna ci wannan shine wato abin da yake tsakani a lokacin da mai isar da sako isar da sakon sa za a iya samun tashwish abin da ake kira a turanci noise wannan noise din malaman masana bangaren sun karkasa shi cewa akwai technical akwai physical wato akwai abin da yake na shafi na'ura akwai kuma na zahiri wato na zahiri wanda ya shafi tunanin mutane idan dama na zo wajen nan ne aka gaya muku wanda zai zo ya gabatar da sakon nan kafin na zo aka ce wane ne dan haka duk abin da zan zo na gaya muku da wuya ku iya karba sa to wannan shi ma noise daiwa ina cikin magana na wata mota ta zo za ta huce da karfi ko kasa jina wannan shi ma ana ganin sa tarnaki ne ga isar da sako wannan ina fadar hanya ce ta sadarwa a gurguje kenan to bayan tarnaki aikin jarida kamar yadda aka sani ya dogara ne akan labari wanda akan wannan zancen na labari nake so mu fara shigo da inda muka sha bamban da menene ya kamata mu isar a matsayin mu na masu isar da aikin jarida duk labari yadda Bature yake kallon labari shine labari a wajen mu wannan anan gizo yake saukarta sa kuma ina tabbatar muku da yawan wanda yake aikin jarida har yanzu ba shi da ma'auni ne wanda ma'auni zai amfani da shi kamar yadda aka faɗa cewa ladaban aikin jarida a musulunci ya gano ina ne labarin da ya kamata ba ku ji sunan labari kamar yadda ta'arifin labari yake labari suka ce shine duk wani abu da zai harzuka jikin mutum ko ya ja hankalin masu sauraro ko ya shafi rayuwar mutane da yawa ko ya zama bako wato ba a saba jin sa ba bawai kamar a ce kare in aka ce kare ya ciji mutum wannan ba a ganin sa labari amma da za a ce ga wani mutum can ya ciji kare to wannan wani sabon abu ne ba a saba jin sa ba dan haka amma aunai na auna labari za a ce to ɗaya ne daga labarai da na samu yanzu saboda mutum ya ciji kare shine labari ba kare ya ciji mutum ba saboda asalin kare dama yana cizon mutane saboda haka ɗaya daga cikin ma'aunai wato news element worthiness ko worthiness of news element wato abubuwan da suke tantance menene zai zama labari shine a wajen su ya zanto abin nan wani abu ne sabo bako ba a saba jin sa ba dan haka a gurguje sai a dauko shi ya zama labari ko ya danganci wani abu na masu matsayi wato in akwai wani fitaccen mutum daurin auren sa kawai sai ya zama labari ne a shafin jarida ko kuma a ce hakorin sa yayi ciwo a yaji asibiti sai ya zama labari ko ba haka ba saboda haka ana ganin manyan mutane abin da ya shafe su ma labari ko kuma masu mulki ko ya shafi alakar jinsi a wajen wannan ta'arifi kenan na turai wato duniyar yamma west kenan su abin da suke kallo shine labari koda abin da ake kira sex jinsi alaka ta jinsi labari za a iya fito da shi kuma za a ji shi ko laifuka crimes aka ce ga fashi can an zai iya zama labari ko wani abu ya faru ko accident din labari wannan su ne elements of newsworthiness wato yan jarida da aka koyar da su a makaranta sukan zauna su laƙanci waɗannan ɓangarori da me ne za mu kalla da mun gan shi a ciki za mu ɗauko shi maza ya zama labari da haka ina zuwa zan zauna a matsayina na marubucin labari mai ɗauko rahoto na rubuta ina zuwa editor na zai ba da dama wanda ya zama labari to yanzu abin da nake son mu gane shi ne shin waɗannan abubuwan duk da muka kawo ɗaya bayan ɗaya sun cancanci su zama labari a mahangan musulunci ba duka ne suka cancanta ba a gaskiyar magana kuma kar ku ce ko musulmi su suka fara jin bai kamata waɗannan kadai su zamto su ne labari ba a'a hatta mutanen garbu a cikin turawa waɗanda su ba America suke ba Ingila ba suna jin bai kamata komai da komai ya zama labari ba shine suka fara de-westernization of news akwai wani babban malami da ya shafi harkar aikin jarida ana kiransa Kuran yana cewa lallai wannan ya kamata a dawo daga rake yaɗa kona kuma kafafen yaɗa labarai waɗanda nake fatan za su saurari wannan bayanin a dalilin haka ne yasa duk labarai zaka kafofin yada labaran mu inda ake tattale irin labarai ko na tashin hankali ko na firgici ko na wani abu mara dadi ko yanzu nan naji ana tattare irin wannan labarin wanda galibin su ba ina cewa ka ai labari ne wanda ya shafi irin wannan elements din ba amma ina so a taci da fatan kuma waɗanda nake faɗa din su suna jina wato bai kamata hankali ya koma gaba ɗaya ka cokan wajen yaɗa labarin wani dattijo ɗan shekara 70 yayi wa yarinya ƴar kaza faɗi ba bai kamata ba amma su a garbu a haka aka koyar da duk wanda yaje ya zauna a aji ya koyi menene labari kuma ba ma birgewa bace in kun kalla ina so zamu zo wato abinda shari'a ta ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli duk abu mara dadi ba a so a yaya ta shi ba ba a so ma a ji shi in za a yi rufe shi ma aka rufe to so haka muna da inda ranka muna da kokarka da kunnuwa ko muna da wani ma wanda naji yanzu duniya tumbin giwa wato kai ka ce wata gwaninta ce a tattare irin labaran da za su harzuka tunani a waje guda ba laifi a ba mutane labari amma wajibi ne in ana so labari ya tasirin da yake yi a samu ƙwararru da za su tace me ya kamata ya je kunnuwan mutane menene zai wa ƙananan yara da masu tasowa tasiri wanda ina da shawarwari da nake so zan bayar shugabanni jagorori da suka shafi gidaje da kafafen yaɗa labarai da hukumomi za su miyuwa ɗabbaka in zaman mana amfani talabijin ɗin nan da rediyo musamman rediyo mu a ƙasashe masu tasowa babban hanya ce ta bunƙasa al'umma hanya ce ta bunƙasa al'umma sosai a makaranta ba na manta an yi lead project wanda aka haɗin gwiwa da rediyo Kano wato don koyar da turanci da lissafi wadda wannan program ɗin za ka yi mamaki ni na ga tasirinsa don ina cikin malamai a wannan lokacin da rediyo aka yi amfani inda za a yi kyakkyawan amfani da rediyo akwai abin da ake kira wato instructional interactive radio program yara suna nan da rediyon ma a cikin aji ana yaɗa shirin a rediyo Kano za a ce to malam wato in za a iya tunawa wani shiri Nuhu da Asibi za a iya tunawa wallahi ɗan uwa tasirin da wannan abin yake da shi ba ƙaramin tasiri yake da shi ba saboda maimakon teacher centered method of teaching wato malami ya kiɗan sai ya rawarsa shi kaɗai aji a yanzu da ɗaliban da malamin suke da kaga America ce ta turo aka yi amma ya kamata mu riƙe wannan mu amfane shi wanda an daina wannan program ya kamata a ce gwamnati ce duk yaran da suke faduwa a makaranta ba su iya turanci ba su iya lissafi ba su wannan interactive radio program za a iya amfana shi ya kamata a ce duk yaran da yake gida babansa ya san cewa karfe kaza zuwa kaza akwai shirin koyar da lissafi akwai na turanci zai dau littafin yabi haka muka ga wannan abin tunda aka yi shi ba a sake shi so haka ina fatan wannan ma'anar da ake bawa ma'anar definition of news da ake koyarwa ko muke koyar da shi a aji in ka soki wannan ma a aji yanzu akwai course din da malam ake koyar da shi Islam and media da aka koyar da shi aka ce is indoctrinating saboda a cikin ajin ana in ka zo kana kokarin ka ce ga inda musulunci ce kaza kai ya zama kaza saboda ka sai da irin wannan muhallin ne niwa za a iya fito da wannan ma'anonin a nuna wannan abun ba shi da wannan ma'anar ina fatan waɗanda aka yi da su domin su ji to ba na koma mana tarihi na ina wannan yaɗa irin ƙananan abubuwa marasa muhimmanci da ma ba ma buƙatar su ya taso ne daga wani bature asalinsa ba yahude ne wato abin polizer a ture yellow journalism su kuma garin neman kuɗi suna competition wato kokarin wa zai samu sai da jaridar sa tafiyawa a turai wannan sai je nemo labarin da zai harzuka mutane ko a ga wani abu na firgita tunanin mutane sai ya saka shikenan sai ya ga gobe da safe an sai jaridar sa da yawa shi ma wannan shine asalin abu da yake cewa yellow journalism as-sahafa as-safra wato aikin jarida wato marar tasiri wanda baya dauko muhimman abubuwa ya isarwa da al'umma kuma ina tsammanin waɗanda suke gabatar da aikin jarida kai ina ganin har gwamnatoci da shugabanni da waɗanda ma suke juyawa su saurara ba san tasirin da jarida take da shi ko kafafen yaɗa labarai ba kun ga tunanin ƴan adam gaba ɗayansa ake jirkita shi a canja shi za ka yi mamaki duk yaran da a shekaru goma baya bai san waya ba tunaninsa a yanzu zai baka mamaki analysis din da ake yi na wato social network wato social media za ga irin yaran da suke hawa su magana za ga wannan yaran kwata kwata alsafin mutane kamar ma bai san me ake ciki ba amma kuma ya zama mutum saboda a tsakanin an samu wannan changing na social media ya zo abubuwan da yake iya gani da yake iya magana akan su ba su ne abubuwan da ya kamata ya sani a yanzu ba saboda haka mutane ina ganin ko ba a gane tasirin da jarida take da shi ko kafafan yaɗa labarai a rayuwa ba amma kafa ce da take da hadari take da muhimmanci wato za a iya zuwa inda ba a san ina za a ba hadde da cewa ya kamata kuma mu yi godiya ga Allah tarbiyyar da al'umma take da shi a irin kasashen mu musamman a nan Kano tana sa su kansu dole a yabawa su kafafan yaɗa labarai wajen mafi yawan abin da suke sawa yana da layi na tarbiyya ba kamar waɗansu wuraren ba yanzu kamar radio a Masar ai gwanda radio a Lagos ma saboda kowa zai sa abin da yake so amma a nan akalla gidajen radio tarbiyyar su tana da alaka da al'ummar mu da al'adar mu da addinin amma duk da haka dai ina faɗa cewa akwai abubuwan da ba haka ya kamata su kasance ba saboda haka wannan shine asalin wannan yellow journalism wanda aka yan jarida suna da isasshiyar dama wato ba tare wato al-hurriyyah mutlaqa ba wanda zai hana ka fadar abin ko isar da abin da kake so to shikenan ba mu gani kasashe irin mu yaya suke kallon isar da aikin jarida akwai manazarta guda hudu manazarta ta farko ita ce wadda ake cewa authoritarianism wato wadda take ta shafi mulkin mallaka cewa ba a yadda kafa yada labarai ta faɗi komai ba sai abinda gwamnati kaɗai take so ba za ta kuma yi aiki hidima ga kowa ba sai ga gwamnati to wannan shi ma yana da nasa illa kuma musulunci bai ce a rintse bakin mutane ba za su yi magana ba amma da tsari to aiki akwai ɗayan kuma da ya ba mutane dama su faɗi abinda suke so saki ba kai dai wanda da yawa su kansu tura sun yi dana sanin tafiya an yi nisa bisa yanci kuma yanzu abubuwa sun gagara yadda za a gyara su sannan akwai social responsibility shine kadaran kada wato daidai ruwa daidai tsaki wanda shine muke yi a nan wato tsarin Najeriya kowace jarida kowace kafa za ta iya aikinta amma ta sani akwai waɗansu abubuwa da bai kamata ta taɓa alfarman mutane ba bai kamata ta isar da saƙo marar na rashin tarbiyya ba amma kusan inda gidan yake saƙata sa shine menene rashin tarbiyya a wannan ma'auni yawa ko yanzu na zo da misali guda ɗaya daga cikin yanzu a constitution na America abinda ya shafi sex da abin da su ba wani abu ne na laifi ba har South Africa ba ruwansu kai ka ga dama abin da kaga zaka nuna ka nuna shi ke so da kai yanzu ma ana kokari a tantance shin pornography za a nuna shi ko ba za a nuna ba su a wajen su ba tunda baka shiga hurumin alfarman wani mutum ko kake ta haddin sa so da kadan ka ji wannan ma za ka yi san cewa akwai tufka da warware a ciki sannan sai kuma irin na Soviet Union wanda su kuma gaba ɗaya ma ba abin da za ku iya yi sai abin da hukuma ta faɗa so da kai waɗannan mahangai gaba ɗaya idan mun duba su za mu ga ina musulunci ya ajiye nasa ko kuma ya bada nasa tarbiyyar wanda shine da ƙarshe insha Allah za mu yi magana to ina ganin bayan wannan abu ne mai muhimmanci mu kalli tasirin kafafen sadarwa radio din da TV da cinema da social network da fina-finai mu ga wani irin tasiri ne da su daga 1920 zuwa da 30 lokacin babu kafafen yaɗa labarai da yawa a duniya an ba wa kafafen yaɗa labarai ƙarfi na gaba ɗaya har wani abu da ake ce masa wato hypodermic needle theory wato cewa duk abin da kafa yaɗa labarai ta turo ma al'umma kamar yadda za ka yi allura a jikin mutum ruwan ya shige ba abin da zai tsaye da shi haka yake wato a da haka ake kallon kafafen yaɗa labarai a hankali a hankali kusan kuma a lokacin haka ne domin a daidai wannan lokaci Hitler kaɗai ta hanyar kafafen yaɗa labaransa da wani jami'i wanda ana kiransa Joseph Goebbels wanda shine babban ministansa mai kula da propaganda yana iya tattara mutanen da za su saurare shi sama da mutum miliyan 40 wanda har yanzu ba wata kafa da take iya samar da yi magana da su saboda in ya faɗa ya ce kaza dole jama'a sai su karba to ana nan wannan nazariya ta sauka an ga rashin karfinta a hankali an samu bambanci sai aka samu jarida bayan jarida ga radio ta zo ga television ta zo television din ma da radio an yi kafafe daban-daban don haka yanzu mutane suna da zaɓi kafafe me kake so za ka ji in ka jiyo radio ka ji ba abin da kake so ba ne sai ka juya in ka ji ba tafsiri ake ba sai ka koma wajen da wani abu ne ko labari za a faɗa mai ma'ana. Idan ka ji nan bima ba kamar da yanzu muke da kafafe, to wannan shine uses and gratification. Wato zaka zabi me yayi ma, wannan ya rage wa media ƙarfi, wato mass media ƙarfi, kafafen yaɗa labarai, yanzu sai abin da mutum yake so zai saurara. To wannan shi ma ya ƙara samun, an ƙara gano wacce har yanzu kafafen yaɗa labarai kadai ba za su yi tasirin da ake tunani da suke da shi ba, sai an samu wani abu da ke goya wannan abun ba. Yau sai an samu waɗansu waɗanda za su ƙarfafi wannan abin. Ya zanto dama abin da kake sauraro akwai wani abu da ya ƙarfafe shi, ko malaman ku sun yi magana akan abin, ko abin ya shafi addininka, wani abu da zai sa ka karɓi saƙon ya zauna. To da baya sai aka shigo wannan zamanin da muke ciki, daga 1970 kenan aka samu abin da ake kira sa agenda setting. Wato kafafen yaɗa labarai ba za su ce wa mutane ga abin da za ku yi ko ga abin da ba za ku yi, ko ga abin da za ku yi imani da shi ko ga abin da ba za ku yi imani da shi ba, a'a, amma za su zaba muku me za ku yi tunani a kansa. A wannan gabar har yanzu anan muke, duk abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu, idan kafafen yaɗa labarai suka ga dama ko jarida ta ga dama, babban labaranta na shafin farko sai ta ki magana akan abin da shi ya fi amfani, sai ta saka wani shine agenda setting. Kanin labarai na farko su kai za a sa abin da ake so ku fahimta. Saboda abubuwa masu mahimmancin da ya kamata a dawo da su sama ba za a ji su ba, saboda mai agenda setting, saboda wannan ake son tunanin jama'a ya tafi. Saboda wannan shine inda gizo yake saka sani, a ga dama duk girman abu duk matsalarsa ba ma za a kawo shi ba. Kun ga ai ba a ci sai kun yi imani, amma hatta a wajen hirarku da wajen labarai ba za ku tattauna komai ba sai wannan. Don wani ma kawai abinda zai tambaya ce wai ni yau jarida mai take cewa, za a ce ai headline abinda yake cewa kan da farko. Shi yasa ma a siyasar editoci a wajen haɗa jarida ko wajen fitar da labarai akwai inda za a sa labaran farko, akwai wanda ya kamata a kai su ciki, akwai wanda ya kamata ya zama daga sama, akwai wanda ya kamata ya zama daga ƙasa, akwai wani ma labarin in ana so ya ɗau hankali sosai sai ai banner headline, ai shi manya wanda daga nesa zai ɗau hankalin ka, kamar mutuwar shugaban ƙasa ko mutuwar sarki ko wani abu makamanci, wani dama headline yar aduwa dies sai a sa shi haka babba daga nesa za a gano. Kenan ashe ƴan jarida da masu labarai sukan yawo da hankalin mutane inda suke so jama'a su kalla nan za su kalla. To kaga yanzu mutanen da Allah ya dora wannan jama'a duk tunanin nan namu miliyan 10 da wani abu, ashe akwai waɗansu a ɗan ɗaki za su iya juya akalan mu. Lalle mas'uliya ce da in ba a riƙe ta ba Allah zai tambaya akan ta. Lalle wannan mas'uliyar idan ba a ɗauke ta da mahimmanci ba, wanda ina zuwa kan zancen MPIM, idan ba a ɗau wannan mas'uliyar da girma ba, lalle Allah maɗaukakin zai sarki zai sa kaiya ko ba haka ba ne. Sannan wajen shi kansa shirya labarin da rubuta shi ya danganta da wani yaran aka yi amfani. Akwai yanzu zan ba da misalai guda uku. Mutumin kirki da aka san shi a gari tunda ya taso ba a san shi da fasikanci ba, ba a san shi da wani laifi ba, sai ran nan kawai kana cikin tafiya sai ka gani a cikin wata jarida cewa wannan nan ana zarginsa ya yi kaza ko zina ko wani abu makamancin wani, ko ya ci kuɗin mutane. Ina tabbatar muku da abin da zai wanke bawan Allah nan baiwa sai dai rankiya. Saboda mutane sun yi imani cewa kafin yaɗa labarai a nan na ji ko a nan na karanta. To yanzu dan Allah mai ɗan jarida da zai ɗau biro ya yi rubutu a kan wani mutum abin da ake cewa character assassination ko defamation, duk da akwai law da doka da take cewa ga yadda law of defamation ko libel yake, yana rubuta wallahi ana rubuta sunanka an ce kaza, to wallahi sai dai Allah ya wanke wannan mutumin sai yadda ta yiwu. Saboda in wani ya ce an wanke shi, yanzu ma akan ce a koma jarida a faɗa ba haka ba ne. To mutanen da suka karanta jarida su ne za su ƙara karanta ta yanzu, ba su ba ne. To shi yasa idan ni a wajena gidan rediyo ko talabijin ko wajen jarida ina ganin ba za a ba wa kowa ba sai wanda ya cika ƙa'idojin nan na karɓa hadisi a karɓa, sai adali, wato ban ce a ƙure ba gaskiya, wato sai adali a gaskiyar magana, adali wanda ba wani shakku akan adalarsa, iya iyawa mutumin da ya aka gamsu da gaskiyarsa. Saboda tasirin da wannan abin, wato ba abu ne da kawai za wani mutum kawai za a ɗauko shi haka kuma editocin ya kamata su rike wannan amana da girma. To waɗannan labaran guda uku za su dan gaya mana tasirin da kafar yaɗa labarai take da shi. To akwai wani abun kuma da yake shi ma mai tasiri kwarai da gaske a harkar yaɗa labarai kafin mu je mu ga idan a musulunci ne me ya kamata kafar yaɗa labarai ta kasance. Shi yasa na ce gwannan zubo mana wanda muke amfani da shi yanzu me yiwa in mun zo na musulunci ma gane inda bambanci yake. Kafar yaɗa labarai akwai abubuwa da yawa da ake amfani da su. Alal misali ita ce ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawwara tunanin mutum ko a social studies ana koya ɗaya yara ko agent of socialization. In aka ce gida ko wato sai a ce makaranta sai a ce media, saboda abin da yake fitowa yake shiga kunnan mutane zai musu tasiri har a abin da ake kira subconscious wato lashuriyya zai musu tasiri. Wannan abin da ake yawan maimaita shi ake jinsa ko mutane suna karɓar sa ne da dukkan gaskiya da dukkan miƙa wuya. Saboda haka wannan ɗaya kenan. Abu na biyu tasirin wanda yake kallon fina-finai alal misali ji yaran da bai isa balaga ba, ita an ce jiki yakan balaga dukkan abubuwa gabai su iso mahallinsu, amma abin da yake faruwa akwai abin da yake har zuka balaga kafin lokacinta, akwai abin da yake har zuka ta kama abin da yake ce ya tafasa ko ya kone ko ba haka ba kafin lokacin abu zai iya kaiwa ga lokacin. Mafi yawan yaran da a da a shekaru na adolescent murahaka ya kamata a ce sun mai da hankali suna koyan karatu, in aka yadda aka ba su suka shiga wannan social media to abinda zai dauki hankali sun ba isa ba za su fada kallon pornography. Idan suka fada wannan duk wani abu da zai shiga na karatu in ba kai sa'a ba, in kai sa'a 50% ne zai shiga, in kai sa'a yau wato fina-finai na batsa. Idan wannan abin ya shiga to abin da ya shafi karatu zai sauka ne. Wannan yaron kuma in yaro ne in yarinya ce za a matso ma balagar su kusa kafin lokacin da ya kamata su kai, domin yaro ɗan shekara 19 20 ya kamata a ce yana university, in ya ci jarabawarsa daidai zuwa 22 da 3 ya gama university a daidai wannan lokacin ya yi NYSC za a iya masa aure domin yana da aiki a daidai wannan lokacin. Kuma wannan ya ba shi dama tunda bai shiga wancan shirbitin ba ya iya fahimtar karatun sosai ya zauna, to shi kenan sai ya zama cikakken mutum. To yanzu tasirin da ake fuskanta shi ne na social network da social media, idan ba kai sa'a ba tuni an fauce wannan tunanin. Saboda na farko performance ɗinsa ɗalibai da a jami'a suna ta rubuta thesis ɗinsu wato kundin karatunsu akan tasirin impact na wato social media akan performance, wato yaran da suke yawan bin waɗannan kafafe za a ga tasirinsu. Da yawa za ka ji yarinya ta ce wallahi nakan kai ƙarfe 3 dare ina tare da iPad ɗina, to Allah ma ya taimaka mana ma da ba ma wadatar da yau. Amma duk da kun ga yadda ake tuna 'yan fina-finai cikin wayoyi to duk waɗannan abubuwan tasirinsu ba ƙarami ba ne. To an yi rubuce-rubuce akan effect na wato media akan yara ƙanana yana da yawa. Alal misali tun 1973 a Amurka yaro ɗan shekara 12 kaɗai yana kallon fim wanda bai gaza 101 ba a shekara saboda adadin su. To yanzu kuma ka duba yadda NBC 1, NBC 2, NBC da zuwa wadda fim yana ƙarewa baya ƙarewa, to tasirin wannan ga tunanin mutane da yara ta fuskar karatunsu ba shi da iyaka. Wannan shi ma kuma wani yawa aikin iyaye ne. To sai kuma abin da ya shafi kera wa mutane yadda za su kalli rayuwa, abin da ake kira construction of reality, wato yadda za a sawwara wa mutane yadda rayuwa ma take. Yanzu mutanen da kafafen yaɗa labarai kamar yadda nace yanzu nan na gama jin Kish marigayi Kish ɗan Masar yana cewa ɗaya daga cikin alamomin inganta al'umma shine inganta kafafen yaɗa labaransu. Inganta kafafen yaɗa labarai kuma ya danganta da su wane ne suke riƙe da kafafen yaɗa labarai, me za su tace ma al'umma su ji, wani ƙoƙari uba yake ma ƴaƴansa bakin iyawarsa ya ga me ƴaƴansa za su kalla, me za su ji, kuma me za su gani. To saboda haka bana ba ku misalin abubuwan da a yanzu sai ku ta rigima da mutane ba saukawa, saboda abin da Hollywood ta yi kuma su saboda Turawa sun san muhimmancin kafafen yaɗa labarai. Kun san Hollywood tana karkashin kulawar ofishin shugaban kasa ne. Wato duk wani abu da za a fitar na PIM yana da wani sako da zai amfani gwamnatin Amurka, ko dai a nuna karfin da suke da shi a harkar soja, ko a nuna mutuncin su da kimar su da sadaukar da kansu, sai an yi wannan. To a wannan sakonnin akwai abubuwan da aka fitarwa da duniya, wallahi babu su. Yanzu kun san labarin Bermuda Triangle da ake fara, wani waje da ba a shiga, ba wani abu Bermuda Triangle. Amma yanzu rigima nawa za ku yi da mutane akan cewa sai an, saboda kawai media ce ta lissafa, aka zauna aka rubuta script, aka tsara film din sauransu. Kun ga ma dai yadda ake yin film na yanzu, kwararrun wanda suke yin film dan wuri ne gaba ɗaya, dan wajen nan ne sai an mai da shi ƙaruwa ya zama katin kogi, ko ba haka ba ne? A gaishe ga mutane suna ta tsundumawa katuwar abin nan ga kifaye a suna yawo. Saboda haka duk wannan abin construction of reality. Yanzu akwai abin da ake kira cewa unidentified flying object UFO, waɗansu halittu da suke zuwa daga wajen duniya har ake cewa sun sauka a wani waje kaza da kaza. Wannan abin rubutu ne kawai akai, ba wani abu unidentified flying object. Amma yanzu rigimar da za ku rinƙa yi da mutane suke bayan abin da an riga an faɗe shi an sake nana tashi mun karanta shi a waje kaza, amma duk mutanen duniya an gina su akan haka kuma sun tafi. So da ku gane tasirin da kafar yaɗa labarai take da shi, abin mafi kyau yanzu sai a munanta mashi. Ɗaya daga cikin dabarun da ake da shi akwai abin da ake kira classical condition, wato akan haɗa tunanin mutane da wani abu da yau da gobe za su gan su tare a hankali sai su kyamace shi. Alal misali, duk inda aka ce ga wani ɗan ta'addanci sai ya ga wani mutum da gemu, dan Allah wata kyamar gemu ba, domin kashe mutane ba shi da wata hujja da fitira za ta yi dirshi, ba wani ɗan adam mai cikakken tunani da zai yarda a rinka kashe mutane. To sai aka ɗauko wannan labarin na kashe mutane aka haɗa shi da wani mutum wanda in ya kashe mutane ma zai ce Allahu akbar, da Allah za ku kyamaci wannan siffar ko ba za ku kyamace ta ba? Sai kun kyamace ta, saboda kullum ana haɗa su. Amma da za a ce an nuna wani mutum mai kamala mai kyakkyawar shiga da geminsa ga su kuma da yara masu wato ainihin cuta a cikinsu yana raba musu taimako, da Allah ba a bada me kuke cewa kuna faɗar wannan siffar ta mutanen kirki ce, ko ba haka bane? To abun mamaki har wanda yake shirin film ma namu na gida local sai ga yana kokari ya yi classical conditioning, ya haɗa saƙon wani abu mai mara kyau da wata siffa wadda take tasiri a wajen ma'adini. Ya kamata a kiyaye duk wata siffa wadda ta shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko shari'a ta tabbatar da ita, ka ai kokarin hada ta da mummunan abu, ko rawani masha Allah, ko niqabi, ko hijabi, ko ba haka bane? An san samu wannan da yawa, na san sun so shi sun yi kokari, ya ko wadan shi fina-finai da aka yi na kaga mace ce, amma ana nuna cewa masu hijabin nan ma ƙarya suke yi, domin ga ta kuma sata take ko kuma kalwaci ma. Wannan duk abin da ake kira construction of reality ke, kuna jin tasirin wato kafafen yaɗa labarai. Waɗannan abubuwan dole sai an sake musu kallo. To ba mu da bambanci tsakanin yadda ake yi a sauran wurare da yadda muke yi. To idan za mu ɗauki yaya ya kamata a yi a musulunci, shi ne zan ba da misali. Aikin jarida a musulunci wato bai gaza malami da yake ɗaukan chalk muhimmancinsa, da liman da yake jagoranta sallah ba muhimmancinsa. Hasali ma za ka iya cewa wannan aikin yana da girma, saboda a lokaci ɗaya mutumin nan zai magana da audience ɗin da adadin masu sauraronsa, shi yasa kiransa mass communication al-ittisal al-jamahiri. Lokaci guda za ka yi magana da heterogeneous audience, wato mutane masu mabambanta kuma duk su saurare ka, gashi kuma sun gamsu ba za a yi ƙarya a wurin nan ba. Tun daga matan malama tana cewa gashi ta ji an ji, ashe gaske ne abin da ake faɗa. To kenan wannan aikin a wajen musulunci yana da girma ƙwarai da gaske. To ina ganin rubuce-rubuce da aka yi akan musuluntar da harkar aikin jarida ko karatun, to ni ina da ra'ayi daban. Ina ganin maimakon yanzu misali ka ce komai sai ka ɗauko shi ka ba da hotonsa, a'a, abinda za mu yi fitar da ƙa'idoji za mu yi, wanda kowace gidan kafa ta yaɗa labarai in za ta yi wa sababbin ma'aikatanta 'yan jaridarta da 'yan rahotanta za su fara aiki, in kos ɗin nan da ake na fara aiki sai a koyar da su, domin al'adarmu ce, addininmu ce, sai sun fahimci wannan. Wannan ƙa'idojin su ne za su shiryar da masu aikin PIM, domin 'yan uwa ba za a iya hana PIM ba, amma ya kamata a sarrafa shi yadda zai amfani ko ba haka bane ba harkar mai jarida da mai ma billboard ne kafe allo a hanya a ganshi shi ma dole sai an samu wato ainihin me ya kamata a nuna mana yaran mu da dan primary zai tafi makaranta da yar jakarsa abinda zai gani a bakin titi ma ba mu yarda ba sai wanda yake ingantacce in yarin ya kamata shiya ba daidai bane wai Allah wato wani kato a tube nan kirjin sa buzuzuyoyi yana wanka da wani sabulu ba ba daidai bane to waɗannan ka'idojin su ne za su taimaka wanda yake public relations za su taimaka ya ga ina zai aiki wanda yake jarida ko radio ko film ko cinema wanda ina so ne magana akan cinema wato alhamdulillah al'umma ma da bata banci cinema nan yadda dan aka gan kama a gidan cinema ina ganin waɗansu ko ya ba za su baka kuma suna da gaskiya ko haka ba saboda yadda take to akwai yadda in ta kama a inganta ta za ta iya aikin ta to duk waɗannan waɗanda suke da waɗannan masuliya din ga yadda ya kamata ka'idoji ne zan faɗe su na farko Allah madaukakin sarki ya faɗi ka'ida mai ban mamaki yan uwa duk wanda yake so ya taimaka wa ɗan da ya haifa ya tabbatar ya bashi alqur'ani kafin ya shiga kowane fage na ilimi saboda abin da yake cikin alqur'ani waraka ce ta komai wallahi tunda ake zancen ethics of journalism ma wannan ka'ida ta duk abin da za a faɗa aya ɗaya ce kuma ta gama komai wala talbisul haqqo bil batil wa tattumul haqqo wa antum ta'lamun wannan aya duk abin da za a faɗa akan ethics na journalism wallahi ta gama shi kun san me take cewa wala talbisul haqqo dama abin da yake faruwa a aikin jarida ko ka gauraya gaskiya tunda ba za ka iya faɗa ƙaryar ƙarara ba to in ka zo sai ka gauraya gaskiyar da ƙarya sai a fitar da labarin wai har ma akwai waɗansu ƙwararrun 'yan jarida wai sun iya wannan har ma manyan shugabanni in za a ɗauki mutane ɗan majalisa a Abuja ko abin da yana so ya ɗauki first secretary ko gwamna sai an nemo su ƙwararre a irin wannan wanda zai zauna ya haɗa ƙarya da gaskiya ya fitar da labari kuma ku gan shi daidai wannan jarari ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lam kar ku kuskura ku cudanya gaskiya da ƙarya mai rubuta labari a jarida mai karanta shi a radio mai karanta shi a television kai ya kuskura ya hada ƙarya da gaskiya wannan ɗaya bangaren kenan ɗaya bangaren kuma shine wa taktumul haqqa shine ka hana ma gaskiyar a ganta kun ga agenda setting mun yi zancen ɗaya daga cikin theory na abin agenda setting in mun ga dama abin da yake mafi muhimmanci ma ba za ku gan shi ba gaba daya ko haka ba kwata-kwata ba za a gan shi ba to Allah ya hana duk abin da ya kamata jama'a su san shi ya kamata a nuna musu shi abin kuma da za a gaya musu in ka a cudanya ƙarya da gaskiya da shi wallahi wannan aya ta gama komai duk ethics da ake faɗa laduban aikin jarida sun gama a nan to sai wata aya kuma da ta goya wannan baya la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl Allah bai so a yayata abu marar daɗi abu marar kyau Allah bai so a yayata shi kuma duk ranar da kuka rinka bada labarin cewa ana tafiya ɗaya a garin yara yan ƙanana suna da abin da ake cewa hubbul istidla wato curiosity in yana yawo yana yawan jin abu zai ce wai mene wannan abin mai wani ya tambayi baba za ta ce kai yi mana shiru to wallahi ta ce yi shiru sai ya nemo amsa ko je ya samu yan daidai matasa yan uwansa ya tambaye su ko tambayi kawayenta sai sun samo ansa to wannan abin da kuke ta yayatawa to in Allah yadda zai musu tasiri saboda haka ai ta yayata cewa ana fyaɗe me al'umma za ta samu a cikin wannan ko ba haka bane saboda haka wannan muhimmi ne Allah bai son a yayata sai in a gaban a kotu a gaban shari'a a gaban alƙali anan ne aka yarda a faɗi waɗansu abubuwa da ba a faɗarsu a ko'ina ko ba haka ba saboda adalci da zai tabbata a wurin amma ba ka faɗi yaɗa labarai ba aya ta gaba innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladina amanu ko lahum azabun alim waɗanda suke so su yayata al-fasha abubuwa marasa daɗi ko'ina su zama su za a ji wannan suna da azaba mai raɗaɗi wajen Allah maɗaukakin sarki sannan har yi a wayau aikin jarida Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙa'ida mai ban sha'awa in ja'akum ya walladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu a watar waye fa tasabbatu in wani ya zo muku da labari to ku tantance shi a bi shi a tantance ko ba haka ba sannan a tabbatar sannan in za a faɗe shi in ya dace sai a faɗa shi ma in ya dace ba komai za a yaɗa ba akwai wani abu da ɗan jarida suke ina mamaki ƙwarai da gaske ko da yake haka ake rubuta labarin sai a yi amfani da kalmar alleged ko ba haka ba wato ai ba a tabbatar ba amma dai ana tsammani ana gani ana zargi to jama'a waɗanda suka je ita kanta wannan kalmar saboda yadda labarin yake fitowa ba duka mutane ne tana hada sunan mutum da wannan ya gama yawo to yanzu shikenan kawai dan na samu labari sai ne sauri na rubuta kes din wane na zancan zina kes din wane na ya ci kudin mutane to wannan aikin sai an zauna in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin wannan sai yanzu ne ma sai dan balance a zo a same kai ka gida a tambaye ka a ce to an kawo mana labarin an ci kudin mutane kuma a office din ku ne an ce ga su fa ka faɗa gaskiya ne amma in aka kwashi labarin na aka kai shi duk da haka ce domin an yada shi haka kuma za a kalle ta saboda haka wannan gabar kun ji abin da musulunci ya faɗa a game da a dauko labari musamman da ya shafi to mu kaga a ƙarshen abin da aya abin take cewa ko ba haka ba an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadim za ku wato za ku cutar da mutane bisa jahilcin ku dan ku ba ku da ilimin gaibi to komai yazo kai za ku rubuta shi ko a fade shi a labari ko a ce kaza ko a ce kaza kuma hatta mai yiwo rahoto daga kotu waye ce masa komai ne na kotu kuma za a je a fasa shi a radio ha sai aka kamata a ce kowace kafar yaɗa labarai tana da wani malami rasik na ilimi wanda in an bada labarai kafin ya fita editor ya ga cewa ya dace kun san editor yana amfani da kwarewarsa ta aikin jarida da ya koya a makaranta to ya kamata a ce akwai kuma wani kwararre wanda ya san addini shi kuma ya ce wannan a fidda shi wannan a fidda shi wannan kaza kaddi sauransu amma kun san akwai rahoto correspondent na kotu ko cewa daga kotun kaza an ba mu labarin cewa kaza da kaza wannan mutum an kawo shi Alhaji Wani yana cikin gida da shi da iyalinsa sun yi shiru ba yadda za su ko da daga baya ma ya samu an wanke shi kuma shi ba zai koma ya dauko labari ya ce to labarin fa mutumin nan an wanke shi ba ko kuna gani ana dawa a wanke shi to wannan abun kutuna in kai akai wa koni abu ne mai hadari an tusibu qauman bi jahalati fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin dan Allah ba zai bari ba sai ya saka shi yasa idan kuka kalle akai tsai a karanta abin da ya faru ga nana Aisha hadithul ibn za ga tashin hankalin da yake ciki wato mutum bai san hawa ba bai san sauka ba saboda wani dan abu da yake gitta tare da shi kawai sai a zo labari kuma sai kaga an hada abin yayi kama da juna ko ba haka bane shi yasa Allah madaukaka falau la ismaitum qultu ma yakunu lana an natakallama bi hada hatta ku tattauna shi din ma Allah ya ce danne waye sa ku yi wannan magana da Allah yan jarida sun san wannan amma gaggawa suke har ma editor yakan maraba da wanda zai kawo labari wanda zai abin nan yau da gobe a baka promotion ai abin nan saboda haka ni ina ganin in dai aikin jarida ne ake neman sa to ya kamata a kalle shi ta wannan mahan to akwai ciko a cikin ka'idojin wanda duk wanda zai amfani da su in aka gance aikin jarida da wannan mahangar ya kamata ya kalle su shine maqasidush shari'a wato maqasidush shari'a abin da nake gance shine kamar yadda aka sani cewa malamai sun shiga masana sun shiga nasoshi na alqur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga duk abin da ayar alqur'ani take magana da shi maslaha ce ta jama'a saboda haka duk abin da zaka ga qur'ani yana magana ne akan al-masalih sunan abin da ake cewa public interest nazo muku da wani littafi ma dan kudan shi media ethics wannan media ethics din daga mahanga ta Baturi aka rubuta shi amma dai abin da ake kokarin faɗa sai a ce maka public interest to al-qur'ani shine fara magana komai zai ce yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra duk abin da zai faɗa yana so ne ku amfana ba wata shari'a ta musulunci wadda ta kawo mutane tsanani wadda ta takura su musulmansu da kafiransu ba wata ka'ida ta musulunci da ta bada dama mutane misali hatta ma a hana su magana ballantana a kashe su ballantana a ruguje su in ku kalli tarihin daulolin musulunci duk inda suke a daulolin Spain ko mun gani da yawa kasashen da aka yi yaki wanda ba musulmi ba suna yin kaurar su dawo garin musulmi dan su zauna su samu adalcin musulunci saboda ka zancen public interest a musulunci ne to da aka gano wannan public interest musamman Imam al-Ghazali da Imam al-Haramain da Izzuddin Abdussalam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim duk sun yi magana akan maqasid na shari'a masalih din sai aka gano duk inda shari'ar musulunci take magana tana magana ne akan maslaha public interest me zai amfani al'umma to sai daga baya shi Imam Shafi'i yazo ya karkasa masalih zuwa wato ad-daruriyatul khamsa din da aka sani da kuma wato hajiya ko da tahsiliyar gasmalan suna saboda haka wannan maqasid na shari'a na farko abinda ake so a kiyaye abubuwa ne guda biyar abubuwa biyar duk wanda zai aikin jarida ko film yake producer yake fitarwa ko ko a jarida yake rubutu ko ko a kafar radio yake amfani yake isar da sako ko television ya kamata ya fahimci wannan duk inda labarin su je ya juya ya dawo ya sani ga abinda musulunci yake kokarin kiyaye rayukan mutane addinin su hankalin su tsatsan su da dukiyar su waɗannan abubuwan dole ne duk inda ka zauna ka ga wani abu zai darsu da zai taba waɗannan abubuwan ya kamata ka sakewa abinda zaka faɗa kallo to idan ka hada waɗannan ayoyi da wannan maqasid na shari'a to waɗannan sune zai baka wato abin aiki na yaya zaka wallahi ne da ka zama dan jarida in dai ba zaka san me Allah yake so a kai ba wallahi wanda ka koma sabon garin sanin Allah sai ka koma ka zauna lafiya tsakaninka da gwamnati ko ba haka bane ko ka je ɗan siminti a saka a cikin wanda ga ka da ilimin ka sha in dai ba zaka bi wannan ka'idar ba domin Allah madaukakin sarki ba zai bari ba illa kuma da kake wa al'umma wane ya ga mata ina zaka iya warwareta ka lalata wani yau gobe kuma kana so ka wanke shi ta ina zaka wanke shi kamar shugaba ne da ya ci kudin al'umma idan shugaba ya ci kudin al'umma mutum nawa ne idan waɗannan sun yafi masa rabuwa ya zai da su shi yasa Annabi Usman yake cewa nadama ne gonda ka fasa gonda kakkai to haka aikin jarida yake da hadari saboda maganganun za su je bakin kunnuwan mutane a dalilin ita kuma kun san dama jarida ma ajiye ta ake shine wancan is transient tafiya take amma wannan zama yake record ne gashi a rubuce wata rana ma an aka yi wani mutum aka bata shi sai ya je wata rana zai yi wani abu ko za a dauke shi aiki sai wani ya zo da jarida ya ce ga ta ina da hujja ba mutumin kirki ba wallahi ba to ka wannan aikin yana da hadari to saboda haka waɗannan abubuwan guda wato maqasid shari'a da waɗannan ayoyin da muka da ma wasu hadisai kuma hadisin da Annabi Usman yake faɗa mutumin da zai waye gari yayi ƙarya ta game ko ina da ina na cikin mafi sharrin mutane ko haka waɗannan sune za su ba mu hoton yaya zan yi aiki na jarida a musulunci to wannan abin alhamdulillah akwai kasashe da suka kwatanta ala misali Saudi Arabia kasar Sudan da kasar Iran da waɗansu kasashe sun yi kokari sun yi wa aikin jarida su linzami ala misali Saudi Arabia a dokarta ta alif-dari hijira ta 1402 wato doka ta 169 ta yi wannan dokar cewa dukkan duk wani abu da ya shafi aikin kafafen yaɗa labarai a Saudi Arabia sai ya dace da ƙa'idojin musulunci da yake sannan duk wani abu da ya saba wa wannan za a kau da shi ba za a aiki da shi sannan kuma dukkan aikin yaɗa labarai da jarida zai tabbatar yana da kasan da yake rawar da yake takawa wajen ciyar da al'umma gaba waɗannan ƙa'idojin sai sun tabbata kowane irin aiki za a yi to yanzu mu a ɓangaren wajen da muka sa aiki harkar nazari za a ce wannan tsarin ya ɗauki wani fasali ya ɗauki fasalin wato ba a ba wa jarida dama ta miƙe kafarta amma gaskiya ya fi daidai dukkan wani ƴanci da aka ce an ba wa mutum ya miƙe shi a duba inda ƴancin yake kai mutane mana ko ba haka bane ko ba haka bane duk ƴancin da aka ce mutum ya miƙe kafarsa to za a ga illar da zai yi shi yasa a cikin wannan littafin da na so mu karanta wani ɓangare da shi shafin ya abin yake cewa babu wani laifi ga mutumin da ya ga zai nuna tsiraicinsa jikinsa ne ya nuna a tsarinsa so da waɗansu abubuwa na rashin tarbiyya haka za a yi su domin ƴancin mutane ne su yi sha'ani to so da wannan ƙasar ce a Sudan su ma suna da wani abu makarancin wannan hatta a billboard ba za ka yi tilla kuma alhamdulillah Allah ya mana albarka a nan Kano wannan tarbiyyar da shari'a da aka fara ta ta yi tasiri akwai wannan uwa karama Allah yana ta cewa yana cewa shari'a sai an yi ta 100% zamanin gwamnatin Malam Ibrahim shi to ran nan ya yi tafiya sai daga nan Kano ya je Kaduna ashe iya yawansa yaran nan bai tasowa da yan shekarunsa ya ma manta bai san ma akwai ana yin tallan giya ba saboda bai santa ba shekarunsa yana zuwa sai ya ga giyar gata kamar za a miƙo masa ita a cikin billboard ita ma yake ta faɗa mata gidansa kun ga giya ana tallan ta fili aka ce ɗaya daga cikin abin da ake yi a Kano ne kace ba a yi wato kenan hatta abin da za a gani a billboard a Sudan a wannan ɓangarorin ba a iya nuna shi kuma alhamdulillah yanzu a Kano haka ne ko yanzu ne ma na ga wani talla na wani mai matar iyanan ɗinta a waje wanda na so a ce irin wanda suke kula da wannan ɓangare
1: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
2: a duniyar namun daji rayuwa cike take da kalubale.
3: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
4: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya mukiji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
2: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
5: A duniyar kwallon kafa akwai tarihi, daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
6: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Dan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma UTELSAT akan frequency 10,152. Dan Bello TV, tauraro mai iko.

0: kaisuwa idan musamman Allah yake mata ranar da take da Allah ya kuma sarke su ranar da take kuma Allah zai kuma sarke su ya san shi sai sai ya kuma Allah zai gaishe shi sai ce wannan shine yafi dacewa da shi yake kai sai idan kace aminci ai aminci ya riga ya tabbata tun a baya tunda Allah ya ce na hukum kuma tabiya wa ananu zai dinna wa zakata wa kana taqiya wa barra bi walidi wa lam yakun jabbaran atiya duk wanda ka bada wannan sukukun ko ba fada ba kasan amintacce ne shi a wannan ranar ko ba fada ba dan ka wasala alim zai zanto wannan labarin ne da ba kai a kan wannan ma Allah zai gaji a ranar kunnan guda uku zai tuwa ta musamman daga Allah wannan ko ba abun mamaki bane annabi ya samu wannan tun daga Khadija mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya bace kuma ta samu wannan annabi na ga wannan da sirrin Khadija wata rana sai ta ji da ta kawo ta nono ko ruwa a cikin kofi dai ga mun kada ta ji da ta kawo sai malaka jibril ya ce ga sanan ta saboda da abin da ka ake ta kawo ka ko ruwa ko nono in ta zo ka ba ta labari cewa Allah yana gaishe ta kabar labarin ubangiji na gaishe ta wa fakkira da baitin fil jannati la takhafu fihi wala nafa la takhafu fihi wala nafa kuma ka ba ta ujara wani ka tafa in gidan cikin aljanna wanda ba a kai ga murya da bayanai cikin sa sannan babu gajiya babu wahala ba ta labari ta zo na da tabi ai ji sai ta tafi gidan kanta gore ta tafi shi ta yadda annabi ke yawan ambaton labarin ta an ji wannan cikin da yake kai da ta yi ta ya ce yayin da wata kota ko ya gida sai ji to ana ba wannan cewa kawai yanka gidan ke wai me yasa kada ku da tsohuwa da ke kana arbadin gani yari ne yana kuma mata da Allah ya tunda ba kana tunanin mutum tsohuwa kace ban taba yin fifi ga wata mace ba irin fifin da yawa Khadija kace ba kuma taba ganin ta ba ba taba ganin ta ba to na dan da yake nuna zama annabi ke ce da ta ta ba da gaskiya da lokacin da mutane suka kasu ta ce ne kin lokacin da mutane suka fice da mu ta ce ne kin fice da wajen yaɗa musulunci kadi ta daga kai ba
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

0: ko ba ta san abin da wannan sai ka tsaya ne dan ka ba ta san kowa ya san kine kun tabbata bihi masalan kafiya fa ta da ne fa ta ji ta zo na san in suke sai kuma wannan kin na ka da mutan na ka ki wannan ka ina cikin nasara sai biki ke zuwa wato alifin gindin wani kitabin da dole ko ku tsare da dole sai ki zo na san dogon da kitabin da kuma juna sai kana da kitabin da wannan ba ta yi tsawa da ka in kana da nama sai ka rike wannan wannan kitabin da kuma sai ka rike wannan to wannan kitabin da kuma wannan kitabin da dole kine na cikin nasara lokacin da kike nan da kike ya kana sai ya ga ku ba tsada miji ba ka ga sai kike cewa ya kai da ni su kana ya kai da ni na ma kike na ku kafin inda wannan rana
1: فقلي واشربي وقري عينا كنت تحت كتابية قلت وهزي إليك بجزء النقل في جلجي زوال نجي كنت تتلم تجيبه جلجي زوال نجي تكتل الكتاب وزيه بجزء النقل تساقط عليك رطبا جليا شوى أنك تتلم جليا زي الغنغلو زي الفاطل كده رطبا جليا إن تجيب الجليا لوان تتكي قصة عنك هذا تتلم جزء وتتلم تتلم جليا لو كتن بايدا أمانا تجيب أني تعالى يا أخواتي أريا يا جارة لا تنفسن لا تسمى kada duk wannan wata karama ce wuri da Allah ya rabu ya san da kana da kuma da baba to kuma samun da ƴaƴan da dino da kutukan da dino sai zo ne wala wuri ne ke yin na kalli ta ta da ne kiro kaman jaliya fa kulli kiti wata kiti ta da kalli ta da ruwa ta ma san an ce ta kan da rabu gida da ki sai ya zuba kuma da dino da abin da ake ta kuma ba ta ta ba ta ta ta ta ta ta ta abin su ne shi kayan marmari ne yana ɗauki da sinadari na gina jiki yana ɗauki da sinadari da ke kare cututtuka masu tarin yawa sai Allah ya bata wannan gashi da ruwa ruwa kuma dama shi ne kafin bayan ruwa wajen nan mun mai kullu sai ita wa kulli wa tarbi ki ciki ta wa kalli aina kuma ki ciki wa to ila ne ki sanyi la ta suka ci idan ka yi sanyi Allah ya sanya idan ka kuma kuma Allah ya sanya maka farinci saboda wato akwai lokacin da farin ciki ke sa mutum ya kuka ko kamar yadda farin ciki ke sa mutum kuka to bambanci shi ne kuka na farin ciki hawayen sanyi yake kuka na farin ciki kuma hawayen zafi yake to sai ka ɗauko wani sai ce a kan Allah wa insha Allah ya sanya maka idan ka ma'ana Allah ya sa maka farin ciki irin farin cikin da har kai kuka wanda ke da hawaye mai sanyi kamar yadda suke ce a kan Allah wa insha Allah ya sanya maka idan ka ma'ana kai farin cikin da ya ka kuka ko kan da ke ɗauke da zafi saboda shine wa kulli wajra bi wa qadri anna kiki ta kuma ki farin ciki kake da mu fa in ma ka rayu da cikin basri a inda zaki ga wani mutum yau cikin mutane ya tambaye fa kulli ki tabi inni la zakil rahman sama ni san da kana da nayi ba kan ci domin ubangiji na nayi ba kan ci na azumi fa man ukallimu al-yawma insiya ba zan taɓa magana da wani ba a yau din nan ba ni ka magana daga duk wanda ya tambaye shi ya yanke da maka ba ta da uba ba ki banza da kike kike miki komai kike kin yi ba kai magana yau ba zaki magana to nan ba ga abubuwa da yawa kai kadan da kike ubangiji ta ana yace da ita wa hudri ilayki bi jizin nakalati tasaqa alayka rutban jamil ka ji kan wannan malamai ke nuna cewa a ce musulunci ba a ce musulunci ne zauna kan talibin randan kina ta Allah ke bakiwa don ta kai motsi dan ka ne mu'allim don inda a kowane za a yi wa kaga a ce ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya yi noma ba da ya kamata a yi wa nan namuje mu gata ga ta mace mace dama tana da rauni ga ta wuri ba mu kowa ce ita sai ko mala'ikan da aka turo mata sai Allah ta haifa ga ta a wannan lokaci kuma da jikinta ya yi rauni tun da ta zo haihuwa amma ta ga haka Allah bai jefo mata lomar tuwo daga sama ba ko ruwa daga sama ba ta ce ta kama ita tun da dalilin ta girgiza dan Allah a kowa Allah ko babu sai ta kama motsi ta samu sai ka yi mutum sannan a wahudi ilaiki bi jizikin na talaki in kin jizika ta sai ka kalli kirka mutum sai ya zubo miki da yaya in ku bi jizika ba in ka mutu kasuwa ka samu kuɗi in maka fita ba ba ku ku in ka yi noma ka samu abinci in maka noma ba in ka yi sana'a ka samu abinci in maka zama ba sai ka sayawa ai ba kin da Allah ya tsaga ba ya na masa abin da yake ba ba ya na masa in maka zama ba ba ya na masa ubangiji ya tsare ka rayuwa da gudana يَوْمَ يَتَوَلَّى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَهُزِّي إِلَيْكِ الْجِذْعَ يَسَاقَطُ الرَّطْبَ فَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَزِّهِ جَنَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ يَا مَرْيَمُ جِذْعِي إِذَا تَنْدِبِينُ دُومَ يَأْنُ زُبُو يَتِي دَا اللَّهُ يَا غَدَا مَا كُنْتَ بَادَرَ كَذِ غَدَا بَدَا كَذَ yace wallahi to kullu shay'in lahu sabab kida ko ne da wannan mata sababi wanda ke san ruwa ari ya ce zo da guga da iya in zo da iya sai ba guga ba ne ne saboda haka haka duk tsari da rayuwa ne da haka ba a san mutumi ne zai so kwanta ne ba a san mutumi ne zai so aiki ne kar ka yi sana'a ko mi san san ka kai dai kai motsi ya fi nake in ka ta babban bukatar ka dama kullum a rayuwa wanda ya san mathematics din rayuwa abin da yake yi ba da cewa abu kaza sai yi din baki ba sai dai a daina ha babban buri na in samu kai kaza in samu matsayi kaza in dace da kaza in ban samu ba sai kawo alkana ki ko kaza in ban samu ba kaza in ban samu ba kaza ya jira ku yadda in ya rasa wancan ya bar da wannan in ya rasa wancan ya bar da wannan amma ya ce sai kaza to sai kuma kana sa sai kai

shugaban gasa Bola Martinubu ya ce sauye-sauye da gwamnatin suke aiwatarwa za su saki inganta ci gaban Najeriya. Akalla mutane 6 ne suka jikkata sakamakon rikici tsakanin matasan unguwannin Tukuntawa da Gandu a nan birnin Kano. Gwamnatin Kaduna ta amince da karin albashi ga sarakunan gargajiya a fadin jihar. Daga ketare Isra'ila ta amince da sakin 11 nan 5 da ta share da ta tsare a kudancin kasar. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da rana da kuma kasancewa tare da ku a sashin labari da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Faran cikin al'umma a yau muna Juma'a 22 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 4 ga watan Satumba shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai ya gyara zama domin jin cikakkun su ta baki na Fatima Yunusa Musa. Shugaban gasa Bola Ahmed Tinubu ya ce sauye-sauyen da gwamnatin sa ke aiwatarwa ba wai kawai an tsara su ne domin sauye manufofin gwamnati ba illa dai domin kawo gagarumin sauyi a tafarkin ci gaban Najeriya da kuma magance matsalolin tsarin da suka taru tsawon shekaru. Shugaban ya ce sauye-sauye da ake aiwatarwa karkashin shirin sabunta fatan ƴan Najeriya na da nufin karfafa tushen tattalin arzikin ƙasa. Samar da tattalin arziki da zai yi fudo garo da samar da kayayyaki karfafa hukumomin gwamnati da kuma baiwa Najeriya damar yin gogayya yadda ya kamata a tattalin arzikin duniya. Tinubu ya bayyana kan a ranar Alhamis Abuja yayin bikin cika shekaru 100 da kafuwar jaridar Daily Times inda aka kuma kaddamar da wani littafi mai suna da Nigerian Grand Book wanda ya kunshi bayanai kan tarihin Najeriya da kuma gudunmawar al'ummarta. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume shine ya wakilci shugaban kasa Bola Tinubu wajen bikin inda shugaban ya ce Najeriya za ta iya koyon darussa masu muhimmanci daga tarihin ta domin tunkara matsalolin da take fuskanta a yanzu da kuma tsara kuma komar kasar a nan gaba. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce kasar da ta manta da tarihin ta na iya maimaita kurakuranta yayin da kasar ta fahimci tarihin ta za ta iya koyi daga nasarorinta da kuma gazawarta sannan ta tsara makomarta cikin kwarin gwiwa. Ya ce wannan fahimtar ce ta taimaka wajen tsara sauye-sauyen tattalin arziki da na hukumomi da gwamnatin sa ke aiwatarwa. Yana mai cewa tarihi ba wai kawai bayanin abubuwan da suka faru a baya bane. Har ila yau wani muhimmin kayan aiki ne wajen gina ci gaban ƙasa. Najeriya da hukumar makamashi ta duniya sun rataba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa domin ƙarfafa hulɗa a fannin manufofin makamashi, zuba jari, bunƙasar tattalin arziki da tsaron makamashi. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana shigar Najeriya cikin tsarin a matsayin ƙasa mai haɗin gwiwa a matsayin babban ci gaba. Yana mai cewa hakan yana nuna tasirin sauye-sauyen tattalin arzikin gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Shettima ya ce Najeriya na da ɗimbin albarkatun makamashi ciki har da makamashi mai sabuntawa da kuma gwamnati na ƙoƙarin amfani da waɗannan albarkatu wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Ya tabbatar wa hukumar IEA cewar Najeriya za ta ci gaba da haɗin gwiwa da masu zuba wato masu ruwa da tsaki tare da takarawa wajen tattaunawar duniya kan sauyin tsarin makamashi cikin adalci. Ministan Ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa an taɓa sayar da tambayoyin jarabawar NECO akan Naira 3,000 kafin ɗalibai su zauna jarabawar. Yana mai cewa girman matsalar magudan jarabawa a Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Ministan ya bayyana haka ne a ranar Alhamis yayin gana wasu da ƙungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu da sauran masu ruwa da tsakiya fannin ilimi. Ya yi kira ga iyaye, malamai, masu makarantu, shugabannin makarantu masu sa ido kan jarabawa da ɗalibai da su guji duk wani abu da zai lalata amincin jarabawa. Ya ce magudin jarabawa ya daɗe yana samun karɓuwa a ƙasar nan, lamarin da ke cutar da ɗaliban da suka yi karatu da gaskiya, yayin da wasu ke samun tambayoyi kafin lokacin jarabawa. Ministan ya ce gargaɗin cewa irin wannan hali na iya tilasta wa ɗalibai masu gaskiya shiga magudi domin su yi gogayya da waɗanda suka samu damar ganin tambayoyin tun kafin jarabawa.
Fadar shugaban kasa ta musanta rahotannin da ke cewa shugaba Bola Tinubu na fuskantar shari'ar laifi a kasar Amerika tana mai cewa batun da ake yi a kotun tarayya dake Washington DC ya shafi neman bayanan gwamnati ne kawai ba shari'ar laifi ba. Mai ba shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Bayo Ona daga ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ranar Alhamis. Ya ce wani mai fafutukar neman gaskiya a Amerika Aaron Greenspan ne shigar da ƙara a ƙarƙashin dokar Freedom of Information Act. Ona Nuga ya ce kotun ta ba Tinubu damar shiga shari'ar a matsayin mai shiga tsakani. Ya kuma ƙara da cewa wasu hukumomin Amerika ciki har da CIA da ma'aikatar harkokin waje an cire su daga ƙarar da bayan kotu ta amince da kariyar doka da suka gabatar. Ya ce hukumar FBI da hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta Amerika DEA su ne har yanzu ke cikin shari'ar kuma sun gabatar da shaf

0: suka yi gaggawar kai dauki tare da kama wasu daga cikin matasan da ake zargi da tallafin masu rike da sarotin gargajiya a yankin Nagandin Albasa. Tanan kuma gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya amince da karin albashi da alawus ga dukkanin sarakunan gargajiya a jihar ciki har da sarakunan hakimai da daga tai. Gwamnan ya ce matakin na da ta jin dadin sarakunan da kuma karfafa musu gwiwa wajen gudanar da ayyukan su a matakin kananan hukumomi da al'umma. Gwamnatin ta kuma amince da biyan alawus na tsaro kowane wata ga masarautu da sarakunan gargajiya 35 da ke Kaduna wanda zai fara daga ranar 1 ga watan Satumba shekara 2026. Gwamnati ta ce matakin zai taimaka wajen karfafa tattara bayanan sirri daga matakin al'umma da kuma taimaka wa jami'an tsaro wajen magance laifuka da sauran barazanar tsaro. Wasanni na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar matasa ta fuskar lafiya, tarbiyya da kuma samar da walwala a tsakanin su. Sai dai a wasu sassan birnin Kano matasa na nuna damuwa kan karancin filayen wasanni. A wasu unguwanni filayen da ake da su sun lalace yayin da wasu kuma aka mayar da su wuraren kasuwanci. Domin jin karin haske kan wannan lamarin da ma jin hanyoyin da ya kamata a bi don samar da filin wasanni, ga rahoton da wakilinmu Bashir Al-Ali ya hada mana.
1: Masana harkokin wasanni sun bayyana cewa rashin wadatattun filayen wasanni na dakile fasahar matasa tare da ƙara yawan masu zaman banza a tsakanin su. Idan har matasa ba su da wadatattun filayen wasanni, to hakan na jawo su fada hanyar da bata dace ba, kamar shaye-shaye da fadace-fadace da fadawa bangar siyasa da sauran ayyukan da basu dace ba. Wasu daga cikin matasan sun buƙaci gwamnati da shugabannin ƙananan hukumomi da su gyara musu tsofaffin filayen wasannin da suke da shi. Kana sun kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyi da al'umma su taimaka wajen tallafawa harkokin wasanni.
2: Matasa da yawa sun bar harkar bal, a madadin sun fita da san inda za su je, ai za mu je mu kalli bal ko kuma mu buga ta, to sai kuma tunanin su ya canja, sai shi shiga wani team din da sauran abubuwa haka na laifi.
3: Da da mun fito daga gida filin bal bai mana nisa, mun je mun buga bal mun samu nishadi, amma da filin bal sai mun yi kudin mota cikin kaso 100 an gina 99 dadde ne suka rage.
1: Umar Ziba shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Kalkasara United. Yayi mana ƙarin haske kan ƙarancin filayen wasanni a nan Kano, tare da bayyana hanyoyin da za a bi domin samar da sabbin filayen wasannin.
4: Rashin filaye yana taka muhimmiyar rawa wajen matasa, in ba su samu inda za su je su yi wasanni ba, sai su fara tunanin nuka kala-kala. Babu shakka abu ne da ya damu al'umma a kowane guri, yana dakile walwala da jin daɗi na matasa.
1: Akwai dai buƙatar samar da filayen wasanni na musamman, domin kuwa hakan zai taimaka wajen inganta lafiyar matasa, gano sabbin fasaha da suke da ita da rage zaman banza da kuma ƙarfafa zaman lafiya tsakanin al'umma. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Bashir Al-Ali a labaran rahama.
0: Ta bangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa, hukumar tara haraji ta ce Najeriya ta samu kudaden shiga naira trillion 21.6 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan da muke ciki. Wannan adadin ya nuna ƙarin kashi 99 a cikin 100 idan aka kwatanta da kudaden da aka tara a shekara ta 2025. Ƙarin kudaden shigar na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke ƙoƙarin inganta harkokin ko kuma hanyoyin tara kudaden shiga da rage dogaro da man fetur wajen samun kudin gudanar da ayyukan gwamnati. Da mun jin karin wasu labarin na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
5: Gwamnatin tarayya ta amince da mika aikin kula da tashoshin jiragen ruwa na cikin gida, wato Inland Dry Port, daga hukumar kula da masana'antun jiragen ruwa ta Najeriya zuwa hukumar tashoshin jiragen ruwa ta ƙasar. Matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na raba aikin tsara dokoki da sa ido daga aikin gudanarwa da bunƙasa ababen more rayuwa a harkokin tashoshin jiragen ruwa. Ana sa ran wannan sauyi zai taimaka wajen inganta yadda ake tafiyar da tashoshin jiragen ruwa na cikin gida da sauƙaƙa jigilar kaya daga tashoshin ruwa zuwa sauran sassan ƙasar. Kuɗin gaba da masu zuba jari ke tsammanin samu daga dogayen takardun bashin kasar Najeriya da ake sayarwa a kasuwannin duniya, wato Eurobond, ya haura kashi 8 cikin 100.

0: Wannan na zuwa ne yayin da hawaye kudin ruwa a duniya ke ƙara matsawa kasashen da ke neman rance. Arin kudin ruwa a Amurka da kuma damar da ake da ita kan hawaye farashin kayayyaki na daga cikin abubuwan da ke ƙara tsadar rancen da Najeriya ke nema a kasuwannin duniya. Hakan na iya sa Najeriya ta kashe ƙarin kudi wajen biyan bashin da take karɓa daga kasuwannin duniya, musamman idan aka ci gaba da samun matsin lamba kan farashin rance da yanayin tattalin arzikin duniya. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabuwar manufar sufuri ta ƙasa, wadda ta mayar da hankali kan samar da tsarin sufuri da zai hada hanyoyin mota, jiragen ƙasa, tashoshin ruwa, sufurin jiragen ruwa na cikin gida da kuma jiragen sama. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana cewa ingantaccen tsarin sufuri na da muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, saboda yana taimakawa wajen jigilar mutane da kayayyaki cikin sauki da rahusa. Gwamnati na fatan hada wannan hanyoyin sufuri zai inganta zirga-zirgar kaya, rage matsalolin sufuri da kuma ƙarawa 'yan kasuwa damar gudanar da harkokinsu yadda ya kamata. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatu Mu'izzu Abdulrahman.
1: Kada da ya shafa nasarar labarin duniyar ne kai sai take nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum nan Rahman Radio Farincin Al'umma. Da ke da shirye-shiryen cikin media 97.3 zangon FM da yake ce mu labaran zai dora.
2: Duniyar labarai daga Rahma FM.
1: Barkanmu da dawowa, labaran duniyar za su dora. Shin me ke sa mutum ya kasa gamsuwa da abin da yake da shi saboda kalar rayuwar wasu? Wasu mutane kan kasance suna kalar rayuwar wasu a matsayin abin koyi har su rika kokarin yin duk abin da suka ga wanda suka fi su hali ko matsayi suna yi ba tare da la'akari da irin yanayin rayuwarsu ba. A wasu lokutan irin waɗannan ɗabi'u na iya sa mutum ya kasa gamsuwa da abin da yake da shi, ya rika kallon abin da wasu suka samu a matsayin abin da dole sai ya mallaka. Hakan na iya jawo damuwa da rashin jin daɗin rayuwa. Koyon abin kirki daga wasu abu ne mai kyau, amma bai kamata ya sa mutum ya raina abin da yake da shi ko ya auna darajar rayuwarsa da irin ta wani ba. Ana ku ra'ayin me ya kamata mutum ya yi domin ya koyi darasi daga nasarar wasu ba tare da ya rika kwatanta rayuwarsa da ta wasu ba? Wannan shine jigon maudu'in da muka wallafa muku a shafinmu da ke Rahma Radio da kuma Rahma TV a shafin Facebook. Kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bayyana musu, wato kuka bayyana mana kenan ga wasu daga cikinsu.
3: Za mu fara karanto saƙonnin rayoyin naku da saƙon Fidaus Ibrahim na Ibawa. Ya kamata mu koyi darasi daga nasarar wasu, amma kada mu kwatanta rayuwarmu da ta wasu. Kowa yana da lokacin da Allah ya tsara masa. Mu gode wa Allah da abin da muke da shi. Mu yi ƙoƙari mu inganta rayuwarmu a hankali ba tare da raina kanmu ba. Shi ma Abdulmajid Lawan ai sami cewa yake Salam Rahma Radio. Haƙiƙanin gaskiya san zuciya irin na wasu mutane masu dogon buri. Saboda ita rayuwa, wani ya fi ka, kai ma ka fi wani. Shi arziki nufi ne na Allah. Babu wanda ya isa ya ci gabanka. Allah ya kadarta maka, haka kai ma ba za ka iya ci gaban wani ba. Ina ƙara kira ga masu hannu da shuni a cikin al'umma don Allah su ƙara zage dantse wajen taimakawa mabukata cikin su da kuma 'yan uwa, domin ita dukiya a duniya take da amfani. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu jin kunyar kansu da ta jama'ar su. Sako daga Abdulmajid Lawan ai sami. Shi ma Abba Indabo cewa yake mutum ya kamata ya dauki nasarar wasu a matsayin karfafawa da darasi, ba abin kwaikwayo ba kai tsaye. Yayi aiki da damar da Allah ya bashi, kuma ya maida hankali kan inganta rayuwarsa ba tare da kwatanta kansa da wasu ba. Dama duk rayuwa da mutum zai ringa hangen wanda suka fi shi, ba zai taba zaman lafiya ba. Sultan Yahuza gagarawa cewa yake babu shakka wannan lamari na kasancewa, amma ya dace mutum ya dogara da Allah. Iyakacin sakonnin rayoyin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara a kan shafukanmu da suka hada da Rama Radio da Rama TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Maidi Amin Ilyasu a labaran Rahma.
1: ta bari mu je ga fagen wasanni kafin mu je ga kasashen ketare.
4: Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zargi hukumar da ke kula da al'amuran kwallon kafa na Turai da gudanar da wani kamfani na bata mata suna yayin da ake ci gaba da takaddama shari'a kan shirin shugaban FIFA Gianni Infantino da aka soke na siyar da wani kaso na gasar cin kofin duniya ga masu zuba jari masu zaman kansu. A makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafa ta Turai ta shigar da takaddun shari'a kasar Amurka inda ta nemi a bata damar samun wasu takaddu daga FIFA a matsayin wani bangare na yiwuwar gabatar da ƙara aikata laifi a Switzerland. Sai dai hukumar FIFA ta kalubalanci bukatar da UEFA ta gabatar na neman dakatar da yin hakan zuwa ƙarshen wannan watan. Mai horar da kungiyar kwallon kafa na kasar Brazil Carlo Ancelotti ya kai ziyara ta musamman ga tsohuwar kungiyarsa ta Real Madrid. Ziyarar wacce ta kasance ta bazata ta bawa Ancelotti damar bayyanawa duniya irin kyakkyawar alakar da ke tsakaninsa da tsohuwar kungiyar da kuma mutumin da ya gaje shi a yanzu Jose Mourinho. Ancelotti ya kuma bayyana matukar farin cikinsa ganin Mourinho ya sake komawa jagorancin kungiyar. Idan kuwa muka juya wasannin league na nahiyar Turai, a yau Juma'a za a gudanar da wasannin mako na uku na gasar Premier League ta kasar Ingila. Kayinda da misalin karfe 8 na dare Liverpool wacce ke kan matsayi na 13 akan teburin Premier League za ta ziyarci kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da ke kan matsayi na 12. A gasar La Liga ta kasar Spaniya, wasannin mako na hudu za a fara gabatarwa da wasa tsakanin Real Betis da Real Madrid. Wasan da shi ma za a fara shi ne da misalin karfe 8 na dare. A gasar Italiya ta Serie A, kungiyar kwallon kafa ta komace za ta ziyarci Genoa a farkon wasan mako na uku na gasar da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 8:45. Sai gasar Bundesliga inda da misalin karfe 8:30 Stuttgart za ta kara da FC Köln a farkon wasan mako na biyu. Yayin da Ligue 1 na kasar Faransa za a fara gabatar da wasan mako na uku da wasa tsakanin Lyon da Osir. Wasan wanda za a fara da misalin karfe 6 na yamma, akwai kuma wasa tsakanin PSG da Monaco da za a gabatar da misalin karfe 8 na dare. Ku ci gaba da kasancewa da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda za ta kasance a wasu al'amuran wasannin.
1: Ta gaida Bishira Alhali da wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen labaran duniyar a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Farancikin Al'umma, da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya zo gare ku, musamman Mubarak Hamza Adam da shi ne ya tattara labaran ya kuma tace su. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto labaran duniyar, nake cewa a biyo mu cikin shirin sharhin bayan labarai. Jama'a bisalam.
5: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bella TV.

0: Masurara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karuna biyu, barkamu da wannan lokaci da kasancewa tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai da ya saba zuwa mai sauraruwa ko wani bayan labaran mu na misalin karfe 12 na rana. Mukan tattauna al'amura da dama da suka shafi rayuwarmu da umma baki daya, musamman matsalolin da suka fi damunmu da kuma ci mana tuwa ƙwarya. To a yau labarin da muka wallafa muku a shafinmu na Facebook da sunan Rahma Radio da TV, muka dauki rayoyin ku cikin labarin duniya. Zamu ci gaba da karɓar rayoyin naku akan me ya kamata mutum yayi domin yayi koyi da darussa da dama daga nasarar da wasu suka samu ba tare da ya rika kwatanta rayuwarsa da tasu ba. Kan lambobin da aka saba shigowa na 07077 3523 da kuma 08 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 lokaci da ci gaba da daukar ra'ayoyinku kan musamman shi wannan batu da muka ambata za mu ci gaba da daukar ra'ayoyinku assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: barka da shigowa
1: kina da mutanen rantsan jibril idris
0: barka da rana jibril idris
1: ya juma
0: alhamdulillah
1: Amin
0: ya hayya kayyum
1: kamar wannan mawuyi da kika dauka da mutum ya kwada ta abubuwa da ga za ka mutu to haka ne dama kullun abin da zaka duba matsayin ka idan kullun zaka duba na sama zaka duba kasa da kai wato ba zaka gode Allah ba idan kullun ita rayuwa mu musamman ma musulmi da muka yadda da kadira da mai kyau da mara kyau kullun muna duba ka dinga duba mai zai zai zo yanzu sai kin ga kwana biyu na duk wanda yake cikin gaban ranta kwana biyu da shi ba shi rai da shi da mara shi mun sai dan nan mu yaro da baba sakamakon musiba da muka yi kaga dole wasu sun sun ce maka mana sun kakkallo da na abubuwan da muka shigo alal kaga kullun irin wadannan matsalolin ana kallon su sai ga ci da babu ba ko a kai shi a roki Allah a zauna a kalli cewa din halin da kake cikin ka to haka Allah ya so idan ka in kace zaka huta ka kasa matsala saboda haka dai wannan gidan rediyo na ku kuma sai makawar da addu'a kuma da jama'a da suke sai makawar da addu'a mun gode kuma Allah ya tsare wannan musulmi domin dai na san kina sanar da abin da ya sabe mu a cikin garin nan ban ji Allah ya dinga baki ji Allah ya sa sashi lafiya
0: to mun gode kwari da gaske mutanen rantsan kuma muna taya ku jimami da fatan ubangiji Allah ya tsare gaba ya kiyaye ya sa ku kauce wannan iftila'i da ya same ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
1: barka da rana barka da aiki
0: barka dai da shigowa
1: to kina tare da babban hudan gaba san gurgun na karamu hukumar da ta dauke da zaman ciya ta sayake
0: barka da rana
1: to barka dai to jibrin idris dan mutanen rantsan muna ta'azzara bar ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari da yake faruwa a kasan nan musamman abin da ya faru a garin ubangiji Allah ya kiyaye gaba sauran gurare kuma ubangiji Allah ya kawo da wannan al'amari gaba daya a kasan nan to wannan Fatima na ji bayanin da kika dauko wanda yake dama an taba tattaunawa a wannan gari dole alfarka wanda yake mara rayuwa dabba dole ne mutum ka sani da cewa akwai kuma wani kasan ka ko wanda ina a saboda ko da cikin damuwa kuma za ka ga cewa akwai wani ya fi ka damuwa saboda ka gode da shi ko da kana cikin bakin kura to ka gode da Allah to haka al'amari ne amma idan za a ce muna cikin wani yanayi ba za mu gode ba sakamakon akwai waɗanda yake ya fi namu to kaga ai gaskiya a rayuwa akwai matsala ba kaɗan ba kuma rashin hakan ne a rayuwa ake sa mutane ake zarinewa a kan sabon duniya har ake kauce hanya domin a ce an ga an mallaki wani abu a rayuwa ta fatan da muke da har a kullum bari mu zama su dukkan za mu ci gaba da yin addu'a ubangiji Allah ya hore mana abin da yan baka to ne dai ya tsaya mu gaba da cewa mun yi cikin gaskiya da adalci ba tare da kokarin ba
0: muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka daga shugabar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: I'm going to go to the house. Fatan mu da gaske Allah ka saki Allah ka warware dukkan wata matsala da yake faruwa wannan kafaka wannan jawai na Allah ka mun su gidan Allah Allah ta wani kafaka ka san ne hajja fata ka ji san sai nan ga mu da kyau wa ke ba ta fita ci ba ne
0: daga ungur yan awaki da wannan gudunmawa da aka saba bayarwa a kowane lokaci. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Barka da shigowa da wa nake tare.
2: Barka da
0: barka dai.
2: Ya riki.
0: Alhamdulillah da wa muke tare.
2: Muhammad Umar Gummaja.
0: Barka da shigowa mutanen Gummaja.
2: Yawa. Dama ita da rayuwa aka ce ya matsayin da Allah ya aje ka sai ya fi komai dadi. Kaka ta kana hanjarin wannan sama da kai ko wani ya samu wani abu kai ma kai tunani lalle ki ka samu. Ba haka Allah ya sa rayuwa. Yan da kake za a ga wani karfin shi ka kuma wasu ga rashin haka yanzu wani zai daɗe yana gogar maya kafin ya zama wani abu kai kuma yanzu nan daga fadawa sai ka ce so kake nan dai sai ka ce matakin da ya kai ka ga hakan ba ka taɓa yin haka ya kamata duk matsayin da kake ka tsaya kawai ka zage ka kai ma ka nemi naka Allah ya rufa ma a cikin daidai gobe kuma Allah ya zaka yi arziki zaka yi kuma Allah ya zaka nemi rufa ma
0: Tamina mutukai da gaske an mutanen gwamnati da wannan gudunmawa da aka bayar muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Kuma hajiya fata fata fere gare ki.
0: Barka da shigowa.
3: Ina ta ina Abdullahi yanzu ne ni ba. Na muke barka da jama'a. To da ba an ce ya zo ta mutane da karban ta duniya ya rube ka. Kuma ta rigi ne razani. Da arziki ne zaka samu Allah ya tsara maka lokacin da Allah ya halice ka. Kar ka fasa nema to kuma kar ka fasa kar ka ce zaka yi ta da wani. Fata alkhairi Allah ya sa mu jama'a lafiya.
0: Da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da lamu wani layi da ya kasu da fatan zai kara biyo mu.
4: Aja fatima barka dai. Barka da rana.
0: Shigowa.
4: To fata alkhairi. Muna muku barka da juma'a. Kita ada rumah ramah itu mana di kubik tu. Tapi semasa saya kena umpat di mana siapa cuma.
0: Baik ada situ.
4: Wah, itu pada alkali aja pas. Kita mama dah haja mana mata dapat lagi selalu cuma aja. Apa cuma orang modul naik ke sini. Zakir dah mah zakir alkali dah. Kamar muka baca kamar kena kerja cuma ni cuma kena pula dah alamal ni zakir. Zaka kamar za ka zama kofi din su kuma sannan za ka gani kamar wani a cimin da wani da wata hanyar da wani ya zama wani abu in dai bai saba harkar gaskiya ba ya kamata a ce kai ma ka yi koyi to amma ja Fatima wani ba ake cewa wani kar magana da ake cewa menene za ka gani cewar an dora ka misali kamar ko kana da wani ubangida haka ko kuma dai wani wanda dai ya san kana biyayya da al'amarin sa amma kana cin maburi Hajjia Fatima sai ka zaman cewa kuma ka dawo kuma kana cin din duniyar sa kamar ko shago ne ko ma'aikata ne misali anan ka san ka anan ka kafu har aka wannan dinka ko shago ne ko ma'aikata ko kuma dai ma harkar siyasa amma kana cin maburin ka Hajjia Fatima sai zaman cewa kuma
5: dawo kana ka dawo wannan gidan kuma wai kake cimma kake kake masa zagon kasa kake masa zagon kasa da sauransu alhali kuma lokacin da da kake biyayya kake wannan ka kwantar da kanka a jafati ma ana tafiya rin amma da ka zarar kuma a bukata ta tafiya kuma sai ya zama cewar baka da ma wani abokin gaba sai wannan ko mai gidan naka ko kuma shi wannan uban gidan naka ko kuma wannan ma'aikatan naka ba gaskiya al'amari ya kamata mutane a gyara gaskiya ba laifi ba ne ka ji hanyar da wani ka gani cewar ya cimma rayuwa mai kyau to amma ya zama cewar kuma kana tuna da ka tuna alheri ka tuna da amma an ɗauki nauyin ka ko kuma an taimaka ma da sauransu kamata a yi duk shekaru aru kar ka manta da wannan taimaka ma ɗin da aka yi ka zama a sata alheri ga alheri Allah ya tabbatar da alheri a da fatan za a ɗauki sallar juma'a lafiya ta
0: mun gode kwarai da gaske mutanen Darmanawa da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi.
6: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Fatima barka da gobe.
0: Barka dai Alhaji Jakara.
6: Masha Allah wata kai kare da cikin bakwai barka. Eh tabbas mun ji wannan batu Fatima kuma dama ba ma mamaki dangane da irin abubuwan da yake faruwa a rayuwa. Mun dama shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam ba a rasa shi da domin yadda mutum ya kai da buri har ya bada misali da cewa da zai mai burin mallakar wata sassa ta dukiya idan ya mallake da su ya ji kuma kuɗin gida ma ta zama jin ga tun da haka kuma dole mutane su fi irin wannan burukan to amma dama shi abu irin wannan kuma akwai maganin dama da inda an faɗe shi to kuma za a kawo magani da za ki ga wani hadisin kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a kalle wanda yake sama da kai za a kaga godewa Allah za ka rinka irin wannan zargi amma idan kana kallon na ƙasa da kai kan tsira ka ya zo hikimomin da Allah ya yi ma su ka gode ka gane cewa ga wani can yana haƙon matakinka to wani abun zai rage irin waɗannan abubuwan marasa kyau sannan ko wani abu mafi muhimmanci da za ki ga malamai suna faɗa wanda kuma abu da yake duk wanda yake ya san hakan yawa malamai suna cewa dukkan wanda yake so ya samu kana'a ma'ana ya rinka godewa da bakin gwargwadon abin da Allah ya bashi da yi kokari ya rinka dawoma a cikin sallar walha wanda za ki ga yanzu yawanci mu matasa da al'umma ba iya damuwa da ita ba in kuma kika wayi iyayenmu na da kakanni za ki ga mu abuta wannan sallah ne bisa kika kwatanta rayuwarsu da tamu za ki ga nisan sama da ƙasa za ki ga mutum bai da tarin abu duniya amma yana rayuwa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wanda koyi da wata babbar jinna da ta taimaka musu wajen samun wannan abu da shi da ce mu ma a yanzu da za mu ɗau wannan darasin da zaman to muna ƙoƙarin kallon na ƙasanmu sannan mu rungumi ta wannan sallah ta walha don Allah ya yarda za mu samu kana'a sai ki ga bakin gwargwadon abin da Allah ya raba ya ba mu mun wadatu da shi kuma muna godiya sai ki ga Allah yana ƙara mana muna fata dai Allah ta'ala ya sa kofin zuciyarmu ta kasance a buɗe wajen koyi da abubuwa masu kyau don ganin cewa rayuwarmu ta inganta Alhajin Jakar mu ne muku fatan alheri Fatima da fatan za ki kammala zangon lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske Alhajin Jakara da wannan gudunmawa taka da ka bamu ko kuma na ce kake bayarwa a kowane lokaci irin wannan muna matukar godiya. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
7: Barka da aiki.
0: Barka dai da shigowa.
7: Yau kina magana da Haruna Kwarkan duk da ke ganin yarga dan kuje rubu da Allah.
0: To barka da shigowa Malam Haruna.
7: Yau mun ga kun da kuka saura. Ba da ni Allah ya saka ni Allah ya mai ba.
0: Allahumma amin.
7: Allah ya bada karfin gwiwa.
0: Amin ya
7: haye.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Mala Haruna mun gode kwarai da gaske. Da wannan gudunmawa taka da ka bayar cikin shirin sharhin bayan labarai na a wannan lokaci. Assalamu alaikum. Barka da rana da wa muke tare. Alhamdulillahi dan iya tirira daga kasuwar kofar Wambai muna maka barka da shigowa.
8: Masha Allah na ji auren suna da mu a ita rayuwa mun ji wannan mutum da ba ta wanda. Da mun ji da mu ta gaba ɗaya rayuwa ai ne da ruwa ne duk mutum ne da yau da da mun sa ba da kanan gaskiya yana da zai dawoma da dama da talauci ma gaba. Amma duk mutum ne rayuwar da dai gurgudu inda Allah ya kunshi aje mai kana a yi godewa Allah kan wannan matsayi wata ran zai kunshi farka da shi a babban da yake son ma shi hadir da jama'a ya kamata kowa ya tsaya iya matsayin sa da fatan a yi addu'a kuma Allah ubangiji ya kama da sauki da rangwame a rayuwa gaba Allah ubangiji ya wada koma da dai gurgudu Allah ya wannan ajiri da ke ji
0: mun gode gwamnati gaske dan ya tura da kofar Mumbai da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi. To da alama wannan layin ya katse da fatan kuma zai kara biyo masu fili 7 7 7 7 9 9 9 ko kuma su fili 8 7 4 7 7 7 7 7. Assalamu alaikum. Shi ma wani layi da alamu dai barasa shi. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fatima, welcome ku da wannan lokaci.
0: Barka dai da shigowar Muhammad Al-Nisa.
9: Kana da wata Muhammad Al-Nisa da lokacin ku nan gaba daya fatan alkhairi kuma Allah ya kara abin da zai mu lafiya da nisan kwara.
0: Amin.
9: Wato in gane shi wato abin da yake faruwa mutanen mu ne gaba daya suna jin zuciya su ke gaba daya kaman ina ma ta hure da sani ba. Ai idan kana son ka zauna lafiya ba ruwanka da cewar ka dinga duban abin wani ko ka dinga duban wanne yake ka kai dai ka tsaya matsayin ka na karamar sana'a wanne yake a takaitar ne gaskiya da gaskiya duk wannan su yake so ya zama wani to ya zama gaskiya da rikon amana shine kaman addini a wajen shi ne ruwan shan shi ne abincin cinsa idan kana so ka zama wani fa kenan duk abin da zaka je duk inda zaka shiga ka tabbatar gaskiya da rikon amana ka tafi a gaban ka saboda kai idan kana kallon wani to ai kai ma wani kai ka so. Idan wani ya fika to wani kai kuma kafi wani in dai mutum ba a gadan azubi yake ba ko a gadan azubi yake ba mutum to wani ya fi wani saboda in kana gadan azubi kana da kuɗin da zaka biya fi magani to wani yana gadan azubi mutum ko bai da kuɗin da zai biya magani to saboda haka ne dama irin wannan yake yana mata zama ma ka fiya gaba tunda kin gane zaki gani karamar suna a'a yana so a ce wannan gida na ya kai miliyan 100 na sani amma aka ce mahaifin sa ma idan ya samu wannan gida na miliyan 100 da lemo ya yi ko tallafi a wata shi kuma ƴaƴan duk gaba ɗaya ba sai ta zuci sawo matakin da matakin ba su su da kowa a su zai zuwa su zai ce wannan gida na kanne ko nan gida na kanne da tatuni yake samun gida gida shi lafiya zai magana ma mai annuki
0: to Muhammad Al-Miskin muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma aka saba bayarwa a kowane lokaci muna godiya masu sauraro.
10: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
10: Mara Fatima barka da aiki.
0: Barka dai da shigowa.
10: Sunana Muhammad Basir Lauta Ibun Kure ɗaya daga cikin ƴan kungiya idan Allah.
0: Barkan ka da rana.
10: Na mun sai na ji abin da ke tunawa. Duk da akwai karancin lokaci a takaice. Kamar yadda dan uwa ya magana ya ke magana cewa a duk lokacin da kake son ka gode Allah to ka duba na kafa da kai. In ka duba na kafa da kai ne za ka ga kai a cikin ni'ima kake kowane da kake in da ka duba na kafa da kai a cikin wani harkar ko da mutum ya je irin ga duba misali bangaren kan ka je asibiti sai ga ka ji da mura lafiya ka a jiga ce sai ka tarar wanda yi sai ka ji shi ka tadan yi sun kaga ai kai na kama da fuskar na wani to haka ma kowanne bangaren rayuwa sai ka auna ga kai din ma fa a rayuwar taka za ka ka fa wannan saboda halin lokaci sunana Muhammad Basir Lauta Ibun Kure Allah take kula da
0: shi ni wato kwari da gaske masu sauraro kuma da haka ne zamu da daga kira-kirari mun gode kurai da gaske kamar yadda kuka yi kira-kirai da kuma jan hankali da tunatarwa kan shi wannan musamman maudu'i da muke tattaunawa kurai da gaske tsayawa iyakar matsayin da Allah ya ajiye ka abu ne mai matakar muhimmanci da kuma yake da amfani da mun shi Allah ya raba ni'imominsa daban-daban gare mu mu bayansa kenan wannan yana da wani abu wannan ba shi da shi abinda wannan yake da shi ba lallai wannan yana da shi ba idan Allah ni'imar kuɗi ya ba wancan wancan kuma ta lafiya yayi masa shi idan da za a kwace kuɗin a bashi lafiya hakan ya fi so amma wani kuma yana nan yana duba cewa shi ba a bashi ba a'a musamman kamar yadda masu sauraro ka faɗa idan har kana son ka gane ni'imar da kake da ita kar ka sake ka kalli waɗanda suka fi ka a akai tsinkaye ga na ƙasanka shi ne za ka fahimci irin ni'imar da Allah ya wadata ka da ita ba lallai sai ta kasance kalar ta wani ba a'a ka girmama taka da Allah ya baka ka yi addu'a sai Ubangiji Allah ya ƙaro maka wata ya baka ninkin baninkin wanda ka nema da ma wanda baka nema ba saboda shi ne ya halicce mu ya fi mu sanin abin da duk muke bukata da wanda muka fi bukata da wanda ma ba ma bukata muna matakar godiya kwarai da gaske gare ku masu sauraron mu da irin kasancewa da mu da ake yi a kowane lokaci sunana Fatima Yunusa Musa na karanci na kasance tare da ku cikin labarin duniya da kuma shirin sharhin bayan labarin nake cewa Juma'at Mubarak Ubangiji Allah ya hada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan rana ta Juma'a ina fatan za a yi sallar Juma'a lafiya bisalam.

0: mun nake cewa kar ka saki mutum musulmi mai imani kaga qur'ani a ce baka san annabi ba in baka san annabi ba na rinse da Allah komai ya lalace maka ana gaba wannan da Abdul Muttalib itacen nan sai i wani kwabo i juya akan ruwa sai ito dakkakakakaka ka san inda akai sai mala'ikun nan suka biyo baya a sai duwatsun nan suka biyo baya akan ruwa sai bushiyoyi suka biyo baya akan ruwa dabbobi suka to akan ruwa na cikin ruwa suka to akan ruwa tsuntsaye suka to akan ruwa ba inda suka tsaye bakin gaban maka suna zuwa nan sai suka wada'i suka ban kwana da Abdul Muttalib suka ce to mun yi gaisuwa mun yi gaisuwa Allah ya sheda wannan abun da zai sauka mun yadda da shi mun sallama ma mun mika wuya ba ma kokonto akan sa Allah bai kirkiran ba sai dan shi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: jagoran ya zo shi sa muka gaida shi muka rako shi salin alin ya fita daga kan wannan itace kawai yana fita da iwayoyo sai ga daji kawai la ilaha illallah sai ga ruwan an dauke ruwan dama dan a zo a nuna ma wannan abun kawai sai bacci kama shi anan
2: lamaimata madina
0: da bacci kama shi sai ga sama ta tsage sai ga wasu tsuntsaye suna ta saukowa ashe mala'iku ne mala'iku ne suna ta sauka suna ta sauka suna ta sauka ka ji fa mala'iku sun zo tare annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam kan fashi ki bayyana shi akan kansa ake ta gyara hanyar dan da suka gama saukowa sai suka ji an ce Ya Abdul Muttalib bokaye da masu tsafi da masu sihiri da masu aljanu da makaryata ƙaryar su ta ƙare gaskiya ta zo za ta tabbatar da gaskiya ka san gaskiya
2: sallallahu alaihi
0: annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: zai tabbatar da gaskiya ka san gaskiyar Allahu
1: la ilaha illallah
0: gaskiya ta zo ta tabbatar da gaskiya annabi ya zo i tabbatar akwai Allah ka ji ba alagamatu eh sai ji wannan daga yau boka ya kare an daina sata ji a sama sai go su taurari ula ula sun fito go sun yi dama wo sun yi hagu wo sun yi gabas wo sun yamma wo sun tsaya a sama sama ta dau ka dau haske dan uwa na ga ya muku dama in aka ce wai mu da muke maulidin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ake cewa bid'a ne to na sha ga ya muku ba fa san bid'a ba wallahi duk masu fada bid'an nan na rantsa da Allah ba su san bid'a ba ni nake ga ya muku wannan magana to ai ban san bid'a ba maulidi in kace bid'a ne to duk addini bid'a ne kuma zan ga ya ma daya bayan daya da yanda ya zama bid'a na taba cewa an kankasa addini gida 190 bid'a ake aikatawa a ce da zallan zamanin annabi abinda annabi yayi da wanda akai a gaban sa da wanda yace ai bai ba a ce a bayan sa an kai wani bid'a ne to a bid'a miki duk bid'a ne kai ta sai
1: ma kuwa
0: to bazan taba nan gun ba
1: kare lafiya
0: sai anan gaba
1: lafiya
0: gane amma nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya bula sama ya sauko da mala'iku ya sauko da taurari sun yi sheda sun ce an daina ƙarya boka ya daina boka mai tsafi ya daina tsafi mai sihiri ya daina sihiri mai aljana ya daina ƙarya ya ce gashi saboda mai gaskiya ta zo za ta tabbatar da gaskiya annabi Muhammad ya zo tabbatar da Allah
1: la ilaha illallah
0: to wannan taurarin da suka kullo shi Allah ya sa suka bula bula a sararin sama duniya ta haske kawo dama na gaya muku in an ce bid'a miki to farkon dan bid'a Allah to shi ya fara sa mana taurari muka gani to mu ba mu da taurari muna da fitulu za mu sa fitulu duma duma sai tilai mu sa kwayakwaye shi Allah da taurari yayi kai mu da fitila muke kuma ba wanne sai fito da taurari in ba Allah ba ba wanne sai turo da mala'iku in ba Allah ba an gane dan qur'ani ya gaya mana Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa fa'aluna ma yumarun wai sai aiki malaika daga Allah sai annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kadai ne suke sarrafa malaiku su aike su
2: la ilaha illallah
0: malaika baya aikin malaika
2: gaskiya ne

0: Annabawa ba sa aikin mala'iku, amma Allah zai aiki bawansa mala'ika. Annabi Muhammad zai aiki yaransa mala'ika. Yaran Annabi, mala'iku yaran Annabi ne ma. Da duk mala'ikan da ya saba Annabi, wallahi sai Allah ya shafe shi daga cikin mala'iku. A saba wannan Annabi, to yanzu gashi Allah ya ado wata, Allah ya fito da shi dalle. Duniya za ta yi haske gawu ko ina. Na rantse da Allah, inda za ka yi tafiya da rana haka za ka yi tafiya da dare. Allah isa aka yi shela, ya ku dabbobin daji kamar kuraye, damusoshi, giwaye, zakuna, karakanda, bauna da makamantansu, gaskiya ta zo, ƙarya ta tafi, kar a kuma zalunci. Kar wata dabba ta ci wani matafiyi a wannan zamanin. A rantse da Allah, sai ka tafi tun daga cikin Makka sai ka je dutsen Sauro, ka haɗu da kura ta kauce ka kauce. Annabi zai zo, zalunci ya ƙare, bautar gunki ta ƙare, za a tabbatar da la ilaha illallah
1: Muhammadur Rasulullah.
0: Allah gafarta malam, mai wannan matsayin a sama da ƙasa, mai wannan girman a sama da ƙasa, mai wannan daraja a sama da ƙasa, ba za mu so shi ba. Allah ya masa abu, ba za mu koyi ba. Ai Qur'ani sace, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, amma gawa liman kana rajulahu yawmil akhiri. Haka ne mi ko haka aka ce ko? To shi kuma Allah yana ko
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Mun gode wannan abun da Allah yayi dan waye
1: annabi Muhammad,
0: dan manzon Allah yayi. Allah bai taba yi duniya haka a zamanin wani annabi ba, sai a zamanin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: An gane ai, to wannan ta sa sai mamakai iccika duniya. A watan Rajab aka ce a'a, a watan Sha'ban a cikin daren Litinin, ranar Litinin, sai aka ɗauki Abdulmutallif sai a kai shi kwarin ranuna a kwari ne, sai ya tadda wani ruwa gane gane, dama haka ake musu. Ya Abdulmutallif, Allah ya ce sha wannan ruwan, i haka dama bai ga kowa ba, i haka hagu ba kowa, i kalli gabansa ba kowa, i kalli baya ba kowa. Sai ce to wannan da kace in sha ruwan nan wane ne? Sai ce kai dai ka sha. Sako aka ba mu, ba lalle ka san mu su waye ba, saboda darajar wanda yake jikinka shi sa aka muka zo.
1: Nan Muhammad,
0: inda ka san dabba tana shan ruwa sai ka fa kai in sha ruwa, da in sha ruwa sai ji an ce ka diba kai wa binta, binta amuru matakka wacce haskenka zai koma kanta, ta haifa ma da sunan dan ma Abdullahi. Kaji ba Allah ga mutum wanda aka faɗi sunan sa kan yazo duniya, ya kake jin matsayin sa a duniya? To ya kake jin matsayin sa a lahira? Me wannan sunan karami ne? Ya sa ma Allah da ya tashi sai dau sunan annabi sai ya sa babansa, kuma annabi ya sa sunan babansa ɗansa Abdullahi, ibnu Abdullahi, Abu Abdullahi. Haka bane shi Abdullahi mahaifinsa Abdullahi, kuma ya sa Abdullahi sunan na wasa ne. An tambayi annabi a sunayenka dubu hudu, sunan annabi dubu hudu ala gafarta mala. Kai annabi ba fa irin sunaye ne irin wayannan ba, shi daban ne. Sunansa dubu hudu ala gafarta mala, ko me muhaibul ladaniya dubu 1400 ka sunan annabi dubu 1400 ala gafarta mala, suna daya bayan daya. Amma da aka tambaya annabi wannan suna ka fi so, sai ya ce na fi son Abdullahi, a kira na bawan Allah. Jibrilu ce tsarki ya taba daga Allah, a sunan da ka bai annabi naka na kanka da sunan da ka bashi, an gane wani suna ka fi so ka kira ce Muhammadu
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ice da shi ma ne tsarin mulki na, shi sa ka ji na ce ba wanne yayi sai yana faɗo wannan suna. Ba wanne zaka ji ya ce ai kaza, wasu ne ba kawai suka koma gu daya suka kirkiro wai an faɗe shi ba a ji na makaryata.
1: Gaskiya ne,
0: mun bi ku sanin wannan suna, da darajar wannan suna, da girman wannan suna, da Allah fa da shi ya tsari.
1: Kara maka annabi,
0: ko yanzu idan ka zo ko kiran sallah zaka yanka ce ashhadu anna mukutara, a ce kai tsaya anna muhammadur rasulullah. Shi zaka gaya mana ka zo ikama gaban Allah, in ka zo kan annabi ka ce ashhadu anna rasul, a ce a anna muhammad.

Masu sauraron mu assalamu alaikum, ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce sauye-sauyen da gwamnatin sarki aiwatarwa ba wai kawai an tsara su ne domin sauya manufofin gwamnati ba, illa dai domin kawo gagarumin sauyi a tafarkin ci gaban Najeriya da kuma magance matsalolin tsarin da suka taru tsawon shekaru. Shugaban ya ce sauye-sauyen da ake aiwatarwa karkashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya na da nufin karfafa tushen tattalin arzikin kasa, samar da tattalin arziki da zai fito daga gogaro, da samar da kayayyakin karfafa hukumomin gwamnati da kuma baiwa Najeriya damar yin gogayya yadda ya kamata a tattalin arzikin duniya. Tinubu ya bayyana haka ne ranar Alhamis a Abuja yayin bikin shika shekaru 100 da kafar jaridar Daily Times, inda aka kuma kaddamar da wani littafi mai suna The Nigerian Grand Book, wanda ya kunshi bayanai kan tarihin Najeriya da kuma gudunmuwar al'ummarta. Sakataren gwamnatin tarayya Senator Jok Akunmi ne ya wakilci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a wajen bikin, inda shugaban ya ce Najeriya za ta iya koyon darussa masu muhimmanci daga tarihinta domin tunkarar matsalolin da ke fuskantarta a yanzu da kuma tsara makomar kasa a nan gaba. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce kasar ta ma kasar da ta manta da tarihinta na iya maimaita kwarakwaranta, yayin da kasar da ta fahimci tarihinta za ta iya koyi da nasarorinta da ta gazawarta, sannan ta tsara makomaita cikin kwarin gwiwa. Ya ce wannan fahimtar ce ta taimaka wajen tsara sauye-sauyen tattalin arziki da na hukumomi da gwamnatinsa ke aiwatarwa. Yana mai cewa tarihi ba wai kawai bayanin abubuwan da suka faru a baya ba ne, har ila yau wani muhimmin kayan aiki ne wajen gina ci gaban ƙasa. A wani sabon labarin kuma, Najeriya da hukumar makamashi ta duniya sun rada hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa domin ƙarfafa hulɗa a fannin manufofin makamashi, zuba jari, bunƙasa tattalin arziki da tsaron makamashi. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana shigar Najeriya cikin tsari a matsayin ƙasa mai haɗin gwiwa a matsayin babban cigaba. Yana mai cewa hakan ya nuna tasirin sauye-sauyen tattalin arzikin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Shettima ya ce Najeriya da daɗin albarkatun makamashi, ciki har da makamashi mai sabuntawa, kuma gwamnati na kokarin amfani da waɗannan albarkatu wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ya tabbatar wa da hukumar IEA cewa Najeriya za ta ci gaba da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki tare da taka rawa wajen tattaunawar duniya kan yadda sauyin tsarin makamashi cikin adalci. A nan kuma, ministan ilimin doka Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa an taɓa sauya sayar da tambayoyin jarabawan ne ko akan naira 3,000 kafin ɗalibai su zauna jarabawa. Yana mai cewa girman matsalar maguɗin jarabawa a Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Ministan ya bayyana haka ne a ranar Alhamis yayin ganawa da ƙungiyar mamallakan makarantu masu zaman kansu da sauran masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Ya yi kira ga iyaye, malamai masu makarantu, shugabannin makarantu masu sa ido akan jarabawa da ɗalibai da su guji duk wani abu da zai talata amincin jarabawa. Ya ce magudin jarabawa ya daɗe yana samun karɓuwa a ƙasar nan, lamarin da ke cutar da ɗalibai su yi karatu da gaskiya, yayin da wasu ke samun tambayoyi kafin lokacin jarabawa. Ministan ya yi gargaɗin cewa irin wannan hali na iya tilastawa ɗalibai masu gaskiya shiga magudi domin su yi gogayya da waɗanda suka samu damar ganin tambayoyi tun kafin jarabawa. Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya.

Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karaman karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata dauki, Allah ka kawo mata dauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, da kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taba yiwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo dauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugaba.